0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang insight mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
3: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Ligas City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
4: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: This is Taylor, and you're listening to One Radio FM. Tinduguna.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
1: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, kalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya, kaya kayo rin mga Best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
3: Now available, Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee with herbal mix, 18 pesos lang per sachet.
6: One Radio, indugo na.

0: have suggested. Lalong lang magandang idea naman yun, di ba? That way, you legacy and not just something para sa Talubo Tips, Cecil Amog.
1: Gusto mo bang makamit ang iyong pangarap?
2: Nag-stop ako ng pagmaagang nag-asawa. Ka-graduate ha?
3: Ako naman, nalulot at sa barkada. Tarya, hindi ako nakapagtapos.
4: Ako, nahiya ako sa mga mag-ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakaka-high school.
1: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat ng Talubo Tobacco Department School Office of Tobacco Alternative Learning System Talubo sa pamamagitan ng mga on-air and online maaari mo nang makamit na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lang Hercules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga dito lamang sa One Radio sa programang Talubo. Kasama ang ating mga magagaling na IELTS, sisiguraduhin nilang matatapos ang elementary, junior high school,
2: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pagkikita, nakapagtapos na ako ng pag-aaral?
1: Well, syempre, may effort din. Dapat sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face and assessments. And being a good student, your dreams will come true.

0: Ano ang kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS ito sa Want to Submit Detasyon. Ilakip PSA or NS Certificate, dalawang 2x2 ID picture, P8 sa mga nakapag-aral na school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at IELTS implementers natin. Deadline of submission requirements is on 15th. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467 0864-6-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin na unsa ming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais na bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

spot, ano, at dating ko talagang may naaan po. Ambang ano, yung is ka-graduate ng college, high school, o di kaya senior high. Kung kayo ay youth at risk, kaya ay out of school youth, here's your chance. Mag-text sa atin, 09-0937, comment section ng ating stream. Presenta Alvar, thanks for having Farmer AD on your program. Hayes! Miss you! And sabi dito, good morning, congratulate po sa Janice Comagna Cum Laude. Wow! Proud Janice Bita at Ati Grace ng Laundry Shop. Hello! Congratulations! Well, bad news, sapagkat ayon po sa pag-asa, umiiral ang electrical tapos ng relative temperature plus 0.5 degrees nitong 2020. Stay po sa climate, may higit na 80% ability na lumakas at maging ganap na El Nino event na maaaring magpatuloy hanggang sa unang bahagi ng 2027. Karaniwang nagdudulot po ang El Nino ng mas mababang pag-ulan sa malalaking bahagi ng bansa na maaaring dry spells at tagtuyot sa ilang lugar. Posibleng makaranas ng mga mas mataas sa normal ang kanang Pilipinas sa panahon ng habagat. Lalo na kung mapapalakas ito ng mga bagyo. Patuloy na minamonitor ng pag-unlad or pag-progress ng El Nino at posibleng epekto nito sa klima ng bansa. Pinapayuhan din ang publiko

0: Iko at mga ahensya ng pamahalaan gawa ng kanikan mga paghahanda laban sa posibleng epekto nito kabilang ang tagtuyot, kakulangan sa tubig, pagbaha at malalakas na ulan. Well, bunsod niyan ay makakapanayan po natin ang isang entrepreneur, isang farmer at nakapanayan siya before. Very inspired entrepreneur. Walang easy, Mr. A.D. Alves. Good morning. Are you
1: Good morning, Ma'am Ceci. Salamat sa imbitasyon niyo na ulit dito sa station ninyo.
0: Salamat, sir. Ano po kayo dyan, A.D.? Kamusta ang inyo sa Maryland? Diba?
1: Ang kami, okay naman. Ang mga farmers ay, ano yan eh, sanay na sa mga panahon na ganito. Mm-hmm. Yung mga inyo.
0: Okay.
1: Kung atin ay yung pagbabol, farmers, sabihin na intindi na ho na yan.
0: Aha.
1: So, buwan talaga na ang paraan.
0: Okay. So, isa na gumagawan or naghahanda ang mga farmers sa panahon?
1: Bago ko sa tanong lang linawin natin, sabihin ng
0: okay.
1: Marami kasi sa mga sa publiko, pagkakaintindi nila pag sinabing ay tagtuyot. Ito ko lang linawin na hindi tunay na ibig sabihin noon.
0: Okay, sige po.
1: Ang ako eksperto sa climate, pero ang ibig sabihin kasi ng El Nino, ito ay isang pangyayari sa pag-init sa Pasipiko. Yan ay nangyayari in cycles. El Nino, merong La Nina. Kumbaga eh, yung pag-ikot yun na yan, yan ay nagkukostipiso ng mundo. So, pag ang tanong ay tunin yun, ang tinutukoy ay drought, pwede kong sagutin sa perspective.
0: Yes,
1: pero kung ang tinutukoy natin yung El Nino, pinang sa dagat, ano yan, mala niyan, pwede lang at i-google. Gusto ko lang
0: lito. Siyempre, paano siya nakaka-apekto sa inyo?
1: Ganito, sitwasyon ng Pilipinas, ang atura ay talagang sa ngayon. At intindihan ng pumamas at marami sa mga natin, stood at yan. Kasi karamihan ko, ang panila sa mga farmer ay maimad na kayo nasa field, katrabaho, may kalaw, etc. Ang farmer po ay hindi po yun sa ala ko. Ano yung, hindi nasa tatrabaho sa field ay otomer po. Ang totoo po mga naka-engage sa agriculture, produce po ng atin.
0: Mm-hmm.
1: At yung ang publiko din ang pagkain ang gagaling sa palengke, sa grocery store, hindi po yung agrikultura.
0: Mm-hmm.
1: At yung merong farmer, merong mga. So, kami na kami agrikultura, ang isang bansa o isang meron niya mga agrikultura. Merong agrikultura na para lang sa resumo, existence level ng agriculture.
0: Mm-hmm.
1: At meron namang mga bigger size ng production, mas efficient, kaysa, at yun yung mga nagpapakapiko.
0: Okay.
1: Sa isang bansa, tulad ng pagmas ng consumer, kaysa kapasidad produce, napipilitan tayo mag-import yung pagkain natin. Food insecurity.
0: Mm-hmm.
1: Sa system, kaya ako gustong i-bring up yan, Ma'am Cez, kaduk mo, paano ba yung mga driver epekto ng El Nino?
0: Mm-hmm.
1: Kaming mga kabuhayan ay nanggagaling sa na namin yung mga risgo na dadaan na sa mga panahon na katulad niyan, mababa ang rainfall at o kaya mataas ang rainfall. Minsan kasi mayroong El Nino na tumataas ang rainfall. So nagkakaroon ng disruption yung doon. Yun ay El Nino. Tapos itong balita ng PAGASA, official source, ating mga ahensya ng gobyerno, ay gusto ko nila i-brief atin mga mamamayan, meron pang ibang weather agency, meron din sila ng perspektibo nyo. Yung masyad na pag nga sila ang official, hindi lamang yung ano yung kanila. Kaya kaming mga farmer ay tinitahat na mga weather pro para bigyan kami ng magandang perspective, pagplano kami sa panahon mga rainfall. Kasi napakahalaga sa amin ang rainfall. Alam ang farmer, napakahalaga na rainfall.
0: Mm-hmm.
1: Sa pagiging past 16 years, napansin ko, mga mamamayan, akala nila, rainfall at tubig ay equivalent. Linawin ko po.
0: Tama.
1: Siya pareho.
0: Oo, sige, go ahead.
1: Sa perspektibo ng farmer yun.
0: Mm-hmm.
1: Kasi, ikaw ay gumagawa

0: galing mm-hmm. at ikaw ay gumadependent, ang ating mga ay mas sa halaman dahil meron na siya mga nitrites at nitrates na galing sa atmosphere. At kaya ansin nyo, pag tag-ulan, ang bilis lumago ng mga pag kahit yan ay inaagusan ng tubig, hindi siya gris tulad ng tag-ulan.
1: Mm.
0: Kaya ang ulan, gandang water. Mm. Country,
1: mm-hmm.
0: yun, grabe, ounce. Mm. Ang epekto ng El Nino, kasi meron naman tayo rainfall at mataas ang rainfall. Other countries na kunti lamang epekto ng El Nino, delikado. Baliktad, El Nino, mas madami at bumabaha at halos hindi sila ganun epekto ng El Nino sa kanila. Sa atin, sa tropical country, lalo na sa location natin, iba naman yung epekto ng El Nino. Yun, magkakaroon ng dry spell. Kaya nga, gusto kong linawin, ma'am, magkaiba yung ibig sabihin ng El Nino.
1: And iba pala ang effects niya, no? Dito, well, yung mga tropical country, as opposed, tama ba, yung mga kakanlang bansang drought. Dito sa drought na naranasan natin.
0: Pag naglanan, next year, La Nina, or pagkatapos ng El Nino, kasi siya eh.
1: Mm-mm.
0: Pag La Nina, maraming ulan, ang walang masyadong. Mm. Ito yung mga bansang, yung mga nakapalibot sa, kasi itong El Nino ay sa Pacific lang,
1: okay.
0: Umiiral.
1: Mm-mm-mm.
0: So, pero, I think ang major ko dito is, kung merong El Nino this year, ang magiging epekto nito sa kapatid ng mga part na

0: nire-rely lamang sa pagtingit at tinitingnan ng panahon, paghahanda. Kaya, malaking bagay sa atin yung mga discussion ito para yung mga tagapakinig natin aware. Halimbawa, itong sinasabi ngayon, yung tuminomonitor. Kaya nga, prepare na kami o ano natin, magbabago ba tayo ng tanim, tayo ba ay pagtatanim. Ganyan po mag-isip na farmer.
1: Oo. Sir AD, tanong no, ilang sa ating bansa ang traditional farmers?
0: Ayon sa statistics natin, yung data natin, pang ayusin din. Yung pag nagkatulad ngayon, meron na kami mga registration system. Dapat na yung system. May mga nakalista pa rin na hindi na. At meron, kasi ano, ayusin yung registration system.
1: Oo.
0: Sa,
1: okay.
0: Tingin ko yung exact data.
1: Pero wala pa tayong data. Ilan ang percentage?
0: Meron.
1: Oo, oo.
0: Pero kung
1: more or less,
0: mas maganda ang ating kapag ay yung mga otoridad na nasa data na yan.
1: Oh.
0: Kami sa advocate at mga farm, napapansin namin, hindi pa rin natin na-define yung farm worker, farmer. Sa ibang bansa malinaw 'yun. Kasi parang ganito 'yan ng bahay, kung panday at merong so hindi mo pwedeng tawagin lahat 'yon. Kasi may in-play sila. Ganun din.
1: Okay.
0: Sa agrikultura, pero mga farm worker at sila ba ay farmer or sila ay part-time farmer. Parang sa Pilipinas, hindi napansin namin yung definition na yun. Sa impression ng mga publiko, akala nila ay parang ganito ba pag nakakita ng isang taong may hawak ng martilyo, siya day or carpenter. Hindi ibig sabihin ng lahat sa farm with farmer.
1: Ayun yung definition. Ano ba ang farm work? Ang farmer yun na eh, no? Medyo napahapyawan. So, pero siguro maganda na yan, ano, sir?
0: Ang mga farmer, yun yung usually mga farmer. Sila yung additional labor work na sometimes merong medyo semi-permanent na farm dahil sila ay pwede mong owner ng farm or yung may-ari ng operation. Pero pa rin sila ang nagdi-desisyon kung anong itatanim, kailan. Kasi ang farmer dun sa kanya vision kung tatanim at yun yung pinanggagalingan niya technical
1: appreciation ng mga technical farmers sa ating bansa.
0: Wala tayong ganung mga sector, pero may ibang mga sistema ng agrikultura tulad ng mga rice farmers, meron silang association special. Meron mga high-value crops. Pero sa kabila ng pag-organize, meron pa rin siyempre kumbaga hindi naman ganun kalina farmer worker. Ano. Strict, it doesn't really matter. Yun nga lang, purpose of discussion, gusto ko linawin yung mga issues na naasin, na minsan issue ng farmers, ay hindi issue ng farmers, kundi worker. Ganun din sa amin, sa mga farmer na business. Ang issue sa amin na mahalaga ay paano access ng capital, sasagutin ng rotation. Alam mo, rotation nakaka-apekto yun. Sa outright. Kasi bababa yung presyo ng bilihin. So in the long run, masama rin yun kasi loop gap security kasi yung farmers natin na hindi kumikita.
1: Oh, and you ask that ano yung food in sinong ba i-define ang food para sa kaalaman ng ating need.
0: Dapat yung kakayanan natin mag-produce ng pagkain na hindi tayo yung depend ng bansa. Kasi naranasan natin yan nung pandemic nung hindi na tayo binebend mga ibang bagay like bigas, biglang tataas yung ating kasi hindi tayo nagpo-produce ng pangailangan. So, yun yung babantayan at yung mga farmer na engage, kami naman din engage sa mga ganyang usapan, mga farmer leaders na lang sa taas ng gobyerno, na issues. Ang tunay na issue, hindi yung El Nino, yung biggest issue namin. Biggest issue namin ay trade agreement over import.

0: yung ngayon yung fertilizer para tumaas na dapat niyan.
1: Oo.
0: Ng gobyerno. So, yung El Nino, kami niyan dumarating yan eh. Buhay namin farmer eh buhay namin sa pag namin yung risgo na ang panahon namin hawak. May work around diyan, pero yung usapan nitong El Nino na to.
1: Oo. Go ahead.
0: Ang maganda kasi ngayon, may mga technology para the risk and improve food security. Diyan natsok yung fertilizer actually is another na kung saan ay as yung ating ani, yung mga protection na based on science. Issue rin namin yan kasi ang daming crop protection na dumadaan na Pilipinas na imbis na yung ang epekto ng crop protection, nagiging nasisipultura system. Tapos, nagiging impression pa sa mga ordinaryong mamamayan. Kami mga farmer, alam ang ginagawa namin sa paggamit ng mga kemikal, ang nubuhusan at pinapaliguan ang mga pagkain. Hindi naman po totoo yun. Hindi naman farming yung ganun. Ano, yung magsara.
1: Uh-oh.
0: So, yung mga ganyang usapan, pero itong epekto ng El Nino ngayon, ng beer daw, nag-a-adjust lang kami when to plant. Siyempre, apektado yung aming negosyo ay nakapaghanda. Meron mga like high-yielding variety, meron biotech, drought-tolerant na mga tanim. Ating mga science, tsaka ating mismong field rice, nag-breed na mga rice, drought-tolerant sa mga air, like tayong submarine rice, yung pagsa, nakakasama din. Mga ganong bagay. May mga technology and it's the best of times din.
1: Okay. Itong mga technologies ay nakakascade ba siya? Sabihin na naibababa doon sa simpleng farm. Sabi parang may notion nga. Pero to yun yung sinasabi niyo na para ng mga tao, meron bang ba natin, alam ba nila ang pagdalo na dito sa mga sa mga apo o doon sa mga calls na nilalagay ano nga nanim o doon sa kanilang mga so ano po ang opinion niyo
0: farmer na skilled sa paggamit ng mga bagay ang ano
1: baba na naiintindihan at nauunawaan
0: yung pag nag-usap ang farmer to farm nagkakaintindihan kami na mas na nakaka-mention pag farm. Okay. Kaya nga, bigat yung aming advocacy sa pubuo ng mga farmers net. Okay. Kasi, may tendency yung or farmer, teknik na nagtuturo, parang na yung farmer. Kasi, yung usapan dito sa mga, bakit ako maniniwala sa kanya, hindi farm. Technician
1: tama.
0: Lang siya.
1: Makes sense, di ba?
0: ang gusto lang naman niya. So, our ng farmer to farmer
1: okay.
0: Also connects with the point ng gusto is sentro ng agriculture farmer. Kung mag-uusap sa pagkain, isali natin ang farmer. Policy agriculture. Ilagay farmer doon sa table. Manasin.
1: Oo nga.
0: At ang farmer natin, tapos gagawa tayo ng policy na hindi pala applicable sa field, comes back na may feedback about. Yung for na.
1: Okay.
0: Sa parang halo, ayaw mo naman tanungin ako kung ano ang kailangan ko sa field. It makes sense. Ang point talaga, isali natin ang mga farmers sa discussion tungkol sa
1: feel that this dialogue between the government, technical farmers, kasi ano yung saloobin niyo o di kaya nasabi niyo. Sure marami din sa mga farmers natin ng pakiramdam, di ba?
0: So like we have the ibang bansa na mga winter pagpapahalap yung support nila sa farmer ay banking, insurance, lahat na best technology nandoon na pag hindi nakapag-produce yung farmer nila sila ang bansa tropical at tayo bukod sa tropical ay masyado binamigyan nating bansa. Hindi tayo natuto na maghanda to stand on and yung tunay sa agrikultura natin na madaling i-control yung usapan tungkol sa agrikultura kasi nasa sideline yung mga tapos hindi naman kami bibili malalim na import mahal.

0: mahalaga lang kami yun. Mahalaga lang.
1: Actually, yun, susunod sa iyo.
0: So, this is...
1: Oo.
0: Bato-bato sa langit sila.
1: Oo, I think that... napapanaw...
0: ito yung panawagan ko rin sa mga na magnegosyo. Kung magnegosyo, hirap lang. Isipin mo, Ma'am Cecil, ganito. No? Naimbitahan ako to represent Farmers of Asia sa United Nations. Ang pinag-usapan ay 2050 billion na ng mundo. Sa ngayon, billion pa lang ay nagkakaroon na tayo ng problema. By 2050 na generation, 10 billion. Kailangan production. Every year. So natin, paano natin gagawin yun? Kung ang mga ay lumalayo sa agriculture kasi walang kita. Isa tayo sa bansa na magugutom pag ayos.
1: Say, yung Department of doing its job in supporting, empowering yung ating mga farmers.
0: Ang sagot ko dyan, qualify ko. Kasi una, yung agriculture ay hindi trabaho ng gobyerno lang. Trabaho na as a society. Kasi ang marong ay dinedel departure dahil nandun yung word na agriculture. Parang sila lang ang may responsibilidad niya. Eh, babalik tayo sa ating responsibilidad. Pag ikaw ba ay mamamalengke, bali ka ba ng isang kilong talong, ano ang una mong itatapre? Pag hindi natin tatawad tayo, para ba nabubuhay sa mundo na yung farmer at akatandong sa gulay na ay hindi mahalaga yung
1: naalala ko tuloy. Interview nga pala ako, tatawad sa mga gulay.
0: Ang punto ko lang doon kasi, yung agrikultura ay hindi responsibilidad ng DA lang.
1: Okay.
0: Lahat, tayong lahat. At, and it's highly political.
1: Okay.
0: Dahil may power yung agriculture to make the bend their knees or not. Power na agriculture.
1: Okay.
0: Kaya lang gagawin ay nag-design maging Miss Agriculture field kasi ito ay napakalaki at napaki
1: tsaka mukhang konting-konti lang.
0: kasi diba? If you're in a society na walang kita sa agriculture o napakaliit ng kita,
1: grabe talagang
0: survival. Ang tanong, in connection sa El Nino, ano ba talaga ang problema namin? Hindi. Ang tunay na problema ng agri-Pinas ay yung sistema natin. Ano natin as a society. Kasi yung
1: maliit. Kumbag, alam mag-navit, ano?
0: Hindi kami ang agent na mag-prepare yun. Pag nag-disconnect na ganyan, nagkakaroon ng lesser chance of producing food when it's...
1: I'd say, no, na-mention mo rin na nakakalungkot because minsan talagang napupulit pa. Ako naman, nakikita ko sa feed, sa mga, well, social media feed. Halimbawa, Senator ganyan-ganyan, ang head, agrikultura, mas gagaling o mas magiging maayos, agriculture din, kung sino yan. Na parang bag, no, kumbaga may poon, yung particular na issue na yon or particular na turn na yon. Anong masasabi mo? Because you mentioned na it's all about the system. In other words, kahit sino man, kung bulok yung sistema, wala mangyayari, no? Dito sa napakalaking concern ng food security dito sa ating...
0: Tama ka dyan. I-compare ko lang. Halimbawa, sabihin natin, pagpatawan mo lang, pero i-compare ko lang sa Amerika, no? Meron sa kanila mga senator na farmer, mga congressman. Meron... all across their political structure, may mga farmers na nakaupo. Talaga reflect yun, how they give importance sa agriculture. And what forces them is because yung kanilang sitwasyon, may winter ganda sa winter. Sa Pilipinas na walang winter, nakakalimutan natin na kailangan at ayusin yung sistema ng food production.
1: I was gonna say, I'm sorry, go ahead.
0: Yun yung normal human response and behavior. Even sa klase ng pagkain or plants or animals. Example na lang yung honeybee. Ano? European honeybee, maraming honey ang produce. Pero yung mga tropical bees, yung native sa Pilipinas, hindi yan nag-produce ng honey ng maramihan.

0: there's no need na mag-produce ng maramihan. Kasi wala naman.
1: Uh-oh.
0: So, parang, ang point ko lang is, we tropical country, but that condition also prevents to think about times of need and times of wala tayong kapasidad na magtanim.
1: Having said that, ano, AD, I was gonna ask, siguro, sa 2028, no, yung mag-rancho ko. Mag-rely sa politika or sa politiko because mga poon natin. Diba? Kahit, in other words, said, sa kliman lamang, mayroong isang farmer na mag-run for, hindi ba napakaganda to represent sa atin? Lang. Because I was gonna ask you, ano qualifications ni Secretary, enough ba siya tulungan at supporting mga ka? Yung ano ko, na ngayon, dito sa mga key positions, even yung mga bitin, are they really representative of what ours we are, cultural country? Yun eh, napakabit.
0: Sagot ko doon sa tanong, dapat towards that attention. Sensible nating...
1: Diba? Yes!
0: It's still a journey to achieve. Ano? Kasi, kahit mababaki ng
1: society. Tuk sa buwan na. Pero yung ti-unting sundot na, sandali muna, ang iboto natin tayo. Yung sinabi, real farmers, or these are real planet na diba, na alam nila yung food security in bansa. Kasi yun yung, kumbaga, yun, sir, wala ko ano yun. Sir.
0: We kami na internship ng ating Department of Agriculture in fairness.
1: Oh. Okay.
0: Marami dyan nag-terfest. Ako, I have personal tinitake up ni Secretary Laure of the Undersecretary ng
1: Kontra. Okay.
0: So, nagsisimikap naman kami. Pero kaya nga sinasabi, yun ay proseso na dadaan. More we struggle, something good to happen. And, huwag lang tayong mangarap na bukas eh maganda kabilis. Sabi nga, wishing for change, be the change. Tayo ang, parang, hindi pa rin, change yun. Tayo yung maging...
1: Kaya tayo. Yun ang atin na kayo ngayon.
0: Kailangan tayo yung mga epektos. Kami ng ex.
1: Wow, eh, parang tala ko yung girlfriend mo.
0: Oo, maganda yun.
1: Busko yan dati. Langan mo sabihin kong...
0: Kaysa mag-rek tayo ay dugan ako sa ating maganda, madaling para kang lumalangoy sa nanang maliit po. Anong gawin, lub-lub ay putik pa rin. Ano? Pero at least you're trying to make a difference sa mga.
1: Okay. May final thoughts kayo about, well, nung pinadito eh, Fino. Di pa lang ito, sisiw lang nyo eh.
0: Yung pinag-isipan ko nung sasapan natin ng LD. Kinuha ko yung unity na totoo naman, yan ang nasa attention ng mga tao. O yan din yung hina-hyper
1: which is true.
0: Ang gusto ko lang ay mahalaga na El Nino mitigation and kailangan ng publiko natin sa El Nino sa likod nun na malaman ng ating publiko na ang atura ay kailangan natin ayusin, hindi natin inayos yun. Parang big na lang na kailangan natin ayusin. May simple ways that we can kung mayroon anak na farmer, encourage natin sila.
1: Bumili tayo sa kanya yung huwag tayong mama.
0: Mga ganong bagay. Tapos, alisin na mga bad. Oh, mahina ka sa eskwelan, mag-farmer ka na lang. Balik na rin natin. Balik na rin natin. Kasi if we want agricultural system, yung
1: the best.
0: Cream of, may pan pa, no? Cream of the crop. Ang agriculture. Pwede mag-survive. Pero yung kumakain ng pagkain ng farmer.
1: Yeah. Na sinabi nyo sa ibang bansa, ang mga senador, yung mga nandun sa pinaposisyon ng gobyerno, magsasakas. And we need sa at yon sa first magiging leaders ng ating bansa. 'Di ba? Pag timon nila ng tama sa atura, tiyak yan, may seguridad din. Okay, maraming salamat Sir AD sa uulmin naming natutunan. God bless you at mag-ingat po kayo, Ma'am Hazel. Salamat.
0: Salamat. Magandang araw po.
1: Si Sir AD Alang, entrepreneur, farmer, at sana po marami tayong natutunan. Ako, ang dami kong natutunan ngayong

0: Ito na ito. Talagang mabuhay ang mga farmers. Sipin nyo, sisiw lamang pala talaga sa inyo itong El Nino na ito. Kasi alam nyo na, di ba? Kung paano siya kumbaga tutugunan or yung kung paano siya haharapin. And, yun. Salamat daw talaga din. Ano? Anyways, sa ating talubok quiz, ang ating quiz for the day ay patungkol saan ba ang naging topic namin ni Sir AD kanina sa ating interview with him. So habang hinintay natin ang inyong mga kasagutan, narito na po ang ating talubo story for the day, ihatid ni Pastor Mar.
1: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success strengthen bridge. Here is story for the day with Pastor Mar.
2: Mayroong isang may-ari ng tindahan at siyempre pa ay marausap na mga bumibili sa kanya. Pagsabi adaing na ito sasabihin sakit. Sa simula siya sa manggagamot at ta, subalit sinasabi lang ng doktor sa kanya na siya ay walang sakit. Kalaunan, nalaman ng babae na pagkatapos ng kanyang pakikipagkwentuhan sa mga bumibili, pakikiramdaman din niya ang sarili at iisipin na ang sakit ay kanya ring nararamdaman. Minsan ay naiisip niya na baka siya ay mayroon ding sakit na kanser at iba-iba pang karamdaman na lumilikha sa kanyang puso ng labis na pagkatakot. Hanggang isang araw ay natagpuan na lamang na ito ay nagbigti sapagkat hindi na makayanan ang takot. Mayroong isang dalaga sa isang mangangarap, hindi po ba kasalakot? Pagkawala ng tiwala sa habang hawa sa kanyang kamay. Ganito ang sagot ng mangangaral sa dalaga. Si Haring David din, makailang ulit niya itong ipinahayag. Di niya pinabayaang lumpuhin siya ng takot. Tingnan mo ang iyong Luke Kapitulo 50 at basahin mo ang talatang 3. Ang patuloy ng mangangaral. Madali naman itong nakita ng dalaga at binasa. Kapag ako'y natatakot o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak, pag-asa ko at tiwala. Ano daw ang ginagawa ni Haring David kapag siya ay natatakot? Kanyang inilalagak ang pagtitiwala sa Diyos. Kagaya ni Haring David ay ganito din po ang dapat nating gawin. Ito ang lihim upang mapagtagumpayan natin ang takot. Ipahayag ang pagtitiwala sa Diyos sa makapangyarihang Ama at ilagay mo ang lahat ng bagay sa kanyang kamay. Merong isang manunulat na nagsabi ng ganito. Tandaan, kapag kumatok sa pintuan ng iyong puso ang takot, palabasin mo ang pananampalataya at walang takot na matatagpuan doon. Maging kay Joshua ay ganito ang sinabi ni Yahweh sa Joshua chapter 1 verse 9. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin, magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Ako, si Yahweh, ang iyong Diyos ay isa sa iyo saan ka man pumunta. Nangangahulugan po na maging si Joshua tempted upang hindi ng pagkatakot. Kung siya ay walang takot ay hindi na sana ito itinagubilin pa sa kanya. Kaya nga siya ay pinaalalahanan ng Diyos na huwag siyang matakot. Sa muli ay nais ko pong basahin ang nakasulat sa Awit 56 talatang 3. Kapag ako'y natatakot o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak, pag-asa ko at tiwala. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, kami po ay lumalapit sa iyo ngayong umaga at nagpapasalamat sa iyong patuloy na pagbibigay ng kalakasan at patnubay sa aming pagharap sa mga hamon na dumarating sa aming buhay. Panginoon, alam mo po ang mga pangamba at takot na nasa aming puso. Kaya nga dalangin po namin na alisin mo ang takot sa aming puso at patatagin mo ang aming pananampalataya. Lord, kami po ay nagtitiwala sa iyo at naniniwala na maganda ang iyong layunin at plano para sa amin. Salamat po dahil wala mang katiyakan kung anong mangyayari sa araw ng bukas. Nakakatiyak naman kami na mayroon kaming Diyos na siyang may control ng lahat at Diyos na walang ibang nais kundi ang makabubuti para sa amin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.

0: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino.
1: Mabuhay ang Pilipinas!
0: Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Tabaco City. One Radio, 91.3 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Kung kamo nagahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
3: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine, pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
4: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram! Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
9: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Ilabas na

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na! Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: Imagine this: the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump. An introductory price especially for you. Get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
3: Nawawalan ng gana? Laging pagod? Ah, hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
4: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP Call Center for Health Development.
6: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylene Enterprises. Mylene Enterprises. The fire fighting exponent.

0: by Lin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. My Lin Enterprises, tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. My Lin Enterprises, with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor My Lin Enterprises. My Lin Enterprises, the firefighting exponent.
1: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
2: Era Natural Organic Shampoo, formulated with mineral scrub, helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
3: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
4: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: One Radio. Tindugo na. Tindugo na.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino.
4: Mabuhay ang Pilipinas!
3: Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Tabaco City. One Radio, 91.3 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: One Radio, tindugo na.

0: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services. O hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery. Manok.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sarge, good job. Mission accomplished. Uwi na.
3: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
2: Dapat no retreat, no surrender din na.
4: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
3: Honey, I'm home. Reporting for duty.
5: O sige nga, attention.
4: Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
12: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
12: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
12: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
12: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
14: One Radio, Ting Dugana.

0: mahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, Lemonade, Lemongrass, Moringa, and Ginger Brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
1: Indugo na!

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalibungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, so One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon na Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini na tudsendo kay Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butikas ng supermarket nationwide. Pasaro-saro nang nagbabalik ana o sa pagpapasada ang mga driver kan mga jeep na may rutang Legas Pito Daraga. Magilis ang nanotarang pagbaba sa presyo kan mga produktong petrolyo. Sigun kay Legas Pito Daraga, Jeepney Operators Drivers Association President Edison Bordellos, na nasa 90% hasta 95% na jeep ang nagsibalika na sa biyahe sa syudad. Alagad sigun sa iya na sa ibong kaini ang apektado man giraray sinda huli sa taas baba sa presyo urog na sa krudo kaya maut ninda na may balik naman sa normal na presyo kaini. Dugang panibriyonas na hasta sa presente da ipa na didistribuir ang ikadawang batch kan asistensya para sa mga drivers gikan sa Department of Social Welfare and Development as hindi itpasanaan natatawan maski sa anot na batch kan sabing asistensya kung sa in na sa kabilugang 40% pasanang mga driver ang nakakaresibi kaini. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata ara mo og Erickson Brutas din tuguna.
0: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, so, One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Tabaco City, One Radio 91.3 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.

It's a bright afternoon. Kasing bright mo, love. Ganyan sana ang bungad sa'yo kung hindi ka lang maldito. 6 minutes po or 7 minutes nakalipas na ang kang launa ng pagkahapon. Welcome po sa Heartbreak Webes edition of One for the Heart. Oy! Ikaduwang Webes na palahan kang sa tuwing bulan. 2 more to go. But let's focus on today. Welcome po. DJ Chloe, the love ambassadress po. Hindi sa programang One for the Heart on One Radio 91.3.

91.3 One Radio, Nindugo na. Menopause with the Kasalanan Ba. May interesting na hapot duman sa kanta. Sabi daa, nata, kung sisay pa ang tunay magpadaba, iyo pa ito ang pirming dehado. Siguro mga katindugon, we as human beings, we sometimes take things for granted. Ano, ibig sabihin, kung halimbawa, may partner kita di. Tapos, ini partner ta, aramtama na di kita babayaan, di kita man in return, parang masabi kita, oh, pirmi man yaon niyan dyan, di man kita kaiyan babayaan, kaya maski anong gibuhon ta, yaon man girara iyan dyan. I don't know kung nataarog ka iyan, kung nataarog kita ka iyan, no, as people. But anyway, sana ikakatindugon, eh, loyal ka na, totoo ka pa magmahal. Sarong mainit, maliwanag na pagkahapon. Ay, kasing liwanag mo, katindugon. Ang satuyang pagkahapon. Ay, alam to na, heartbreak ko, best buga kitangon niya. Natayo ini ang satuyang background music. Ay, it's background music tarigdi. Sige, anyway, welcome po sa programang One for the Heart, Heartbreak Webes Edition with yours truly, your best friend on air, DJ Chloe, the love ambassadress po. And today is Thursday, June 11, 2026. Inutaga boss, syempre happy birthday sa mga nagsiselebrate kan sa indang birthday today. And sa mga nagsiselebrate man kan sa indang espesyal na aldaw, sa mga couples, sa mga magbe-best friend dyan na nagsiselebrate kan sa indang anniversary, congratulations. Stay strong, guys. Habutan na makabasaki mga posts or comments na naman na nag-FO kami or nag-break kami. Siyempre, gusto tapir mi, so karasalan. Adi. Kaya sana po, stay strong and love your partners, right? Pero sa mga inspirado dyan, ang aldaw na ini, bako para sa indo. Dahil it's Heartbreak Webes. Anyway, marina hapon tabi sa bilog na Tabaco City, the city of true love. Oy, speaking of tabi, madali na ang Tabak Festival. And dahil dyan, i-share mi po ang schedule kang calendar of activities para sa Tabak Festival. Mamaya po yan mga katindugon. Abangan! Siyempre naman, sa bilog na Bicolandia, maray na hapon sa gabos pong naaabot kang sa tuyang signal. Ganyan na pagkahapon. Hello po. Salamat sa pagpili sa samuya. And hindi ka magsisisi dahil may dala po kaming tugtugan at impormasyon for everyone. Ang sa tuyang Heartbreak Webes, question of the day brought to you by GC Botardo Trading. Botardo GCash padala, PM niyo po si Miss Jen Botardo for more information or inquiries sa pag-troubleshoot po kang sa indong mga e-wallet. Arog kang GCash, Maya, at Tome, Asini, Bapa. Hanapin lang po GEN, Jen Botardo with blue check, verified ni Meta, kaya legit ang sa indong kahuran. GC Botardo Trading, thank you po. Botardo GCash padala with branches all around the 1st District of Albay and beyond. And salamat man sa Tabaco Electronics yaon dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Sa mga naghahanap po ni barato asin na kalidad ng mga electronic spare parts and supplies, bisita ko na ang Tabaco Electronics. Ang sa tuyang Heartbreak Webes, question of the day. Naranasan mo na ba, katindugon, na mag-gibo kibagay na di mo man talaga gusto? And kwentuhan mo naman kami, ano yung mga pagkakataon sa buhay mo, katindugon, na kung sain nag-gibo ka kibagay or nag-desisyon ka na bako man talaga udok sa buot mo or di mo man talaga gustong gibuhon. Oy, story time ka naman. Baka may desisyon kang ginibo in the past about your relationship, about your work. May mga sinakripisyo ka ba?
na dai mo man talaga gustong isakripisyo, and you know deep inside your heart na habo mo man talaga siyang isakripisyo kasi it's worth fighting for, pero ginibo mo man ginari kasi for some reason, kung anong reason naman yon. Maybe may mga sinakripisyo ka sa pamilya. May mga desisyon or mga bagay kang ginibo na deep inside mo man talaga gusto. And in the end, saka mo lang na-realize na dapat pala hindi mo ito ginive up na bagay na ito. Kung anong context man yan, pamilya, career, school, love life. Comment mo na po sa tuyang daily post. Tanapon mo lang si DJ Chloe, the Love Ambassadress. Comment mo na lang sa imong simbag. Or pwede mo man akong i-text sa 0927-996-5002. 0927-996-5002. Maray na hapon kay Ray Canicula Barcelon. Hello! And kay Edwin Ciruelos. Maray na hapon tabi sa Indo. Sige, relax lang ka mo dyan, mga katindugon. Pa-follow na rin ang ating Facebook page. And, uy, comment ka na. Mag-story time ka naman. Let us know kung ano yung mga bagay na ginibo mo or dinesisyonan mo sa buhay mo na di mo man talaga gusto. And papakinggan namin yan. But anyway, padagos lang sa tuyang tugtugan. Hanggang alas 3 ng pagkahapon, digdi sa Heartbreak Webes edition of One for the Heart with DJ Chloe. Digdi lamang po yan sa number 1 radio station in the 1st District of Albay. Ini po ang One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.

0: number one.
1: One. Number one.
2: One. Radio.
1: One. One.
2: Radio.
3: One
4: Radio News FM 91.3.
5: Tindugo na.
6: Hay nako, ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
7: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
8: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the City of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometel, your home away from home.
9: Bes, huyan kapalan? Marido digdi may dumanon kita.
10: Ha? Nata, masaing ka.
9: Aw, maduman ako sa B2B Star commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
10: Nata, sa B2B Star commercial ka pa man mabakal. Anong igwa dyan?
9: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, arugan lamesa, asin bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
10: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
9: Oh, ano pa tigahalap mo? Musla!
11: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sa pang kantambakan kang tricycle.
12: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural

0: Metro City's Team Dugun
1: na radio station.
0: One radio. 91.3 News FM.
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo.
0: Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Brand, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado. Jaya Enterprises.
6: Jaya Enterprises.
5: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Argon, gravel and sand, boulders, 3-4 fresh gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kanyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Billion. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
6: Jaya Enterprises.
7: Ang init!
8: Batata!
7: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
8: Batata!
7: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
8: Batata!
7: Sumubok na nitong bago! Introducing!
8: Batata!
7: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
8: Batata!
7: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
8: Batata!
7: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
8: Batata!
7: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
8: Batata!
9: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
10: Boss Herbal Capsule.
9: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
11: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
12: Tindugo na.

0: sibuyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, Lemonade, Lemongrass, Moringa, and Ginger Brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
1: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan, ang bigay ng Best Cafe.
2: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with herbal mix, 12 pesos lang per sachet.
4: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon, o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
5: Playing the best songs on the radio.
6: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
7: Tindugo na.

Hello, mga katindugon. Welcome to the second half of the show, DJ Chloe. Nata, yun na naman. Yun na naman yung background music. Halata na. DJ Chloe, the love ambassadress po, mga katindugon. Sa programa, One for the Heart, Heartbreak Webes Edition. Oras na po, 14 minutes makalipas ang alas dos. Time check is brought to you by N. Boyon Furniture. Available po dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Kung gusto mong magpa-customize ng furniture, gamit po ang solid Nara wood. Bisitahon lang ang sa Indang Showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. May dahulaan dyan tabing signage. Nakalaag, N. Boyon Furniture. Yeah, sure ka, di ka mawawala. Thank you, Ma'am Nora Boyon and Boyon Furniture. Ay, balikan tang sa tuyang Heartbreak Webes Question of the Day. Natod sa Indokan GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, and Tobacco Electronics. More info about that mamaya. Ang ating Heartbreak Webes Question of the Day. Naranasan mo na bang mag-ibok kibagay na dai mo man talaga gusto? Dakulo na context ini ha, bako ilang sa sarong bagay, pwedeng trabaho na day mo gusto, pero tinanggap mo dahil kaipuhan mo, no, pwedeng sa school, no, course, na bako umuman pangarap, pero ay itong pigpili mo, or baka relationship, or mga pagkakataon na day mo man talaga gusto, pero ginibo mo dahil pakiramdam mo na wara kang choice. Sabi ni Avian, hi DJ, pirmi man, maski nga ni makisama sa mga tawong di mo gusto pakisamahan, may kisama ka na sana, tapanuhon. Aminon ta na mga babae man talaga ang pirmi nag-a-adjust, ang nagdadarakang relasyon, para lang maging okay ang gabos, matios hanggat kaya. Maski nga ni pigloloko na, pigtatawan man giraray ang partner o agom ninda, ki countless chances para magkaayos. Kaya once na nagsuko ang babae, ibig sabihon, naubos na siya. Aww. Naranasan naman daatabi yan ni Mary Joy Narido. Naranasan ko na ang bagay na gawin kahit hindi ko naman gusto, magbulag-bulagan kahit niloloko na ako ng harap-harapan. Hello man kay Boss Balita. Yatabi Lodi, yung nakip... Alas mo na! Nalurky naman ako dito. Ang pogi mo naman talaga. Sabi niyan, yung nakipag-fling ako sa iba, na day ko man gusto, pero masiram palan. Day in context ito ha. Masiram ang ano... Analisa Binos Bamaseda, hello. Kay Romnick Vilaos, hello. Cherry Car Borja, Maricel Belen, maray na hapon tabi sa Indo. Salamat sa pagtutok. Sige mga katindugon, real talk lang ha. Kung tutuoson, halos gabos kita nag-agi na sa arugay ng klaseng sitwasyon, no? Minsan kaya bako gabos na desisyon sa tuyang buhay base sa gusto ta, no? May mga pagkakataon talaga na mas nangingibabaw ang pangangaipo kesa sa kagustuhan. No, aminon ta, makulog man, pero bako gabos may goods, no, na pilion pirmi ang sa indang gusto. May mga tawong kaipuhan magsakripisyo para sa pamilya, mga kaipuhan na

0: isantabi muna ang sa indang pangarap dahil sa mga obligasyon, responsibilidad na mas kaipuhan na inuton. And minsan talaga, no, day tatig pipili or day ikitang bako man karapatan kundi kusog ba na piliyon ng mga bagay na gustong-gustong-gusto ta talaga. No. And kita mismo ang nagpipirit sa sadirita, no? Dahil aramta na ito ang tamang gibuhon, maski ba ko ta gusto, makulog man aminon, pero parte talaga iyan kang adulthood, no? Ang paggibo kang mga bagay na bako pirmi nakakapagpaugma sa imo.
1: Tama!
2: Tama!
0: On the bright side, mga katindugon, minsan, ang mga bagay na arog ka ini, pagpili sa mga bagay na data man gusto. Sometimes, mga katindugon, hindi kita mas lalong nagkukusog. No? May mga tawong nagiging successful dahil tigtatanggap ninda ang trabahong habo ninda kang inot. No? May mga pagkakataon na dahil siguro napiritan lang kita na magluwas sa tuyang comfort zone, nadiskubrita ang kakayahanta na data aram na igwapalan kita. No, on the bright side. Pero syempre, on the flip side, pagpirmi na sa nakitang nagsusunod sa kagustuhan kang iba, nakalilingawan ta na ang sadiritang kagustuhan, no, ang sadiritang boses, pwedeng mapagal kita emotionally and mentally.
1: Tama!
2: Tama!
0: No, maaabot din ang panahon na hahaputon ta ang sadirita, iyo ba talaga ini ang buhay na gusto ko? Kaya importanteng balansihon ta ang responsibilidad and ang personal happiness. No, not all the time, kita na lang ang ma-adjust, no, sa kagustuhan kang iba, most especially. Ang tips na yan, or ang impormasyon na yan, ay atad po sa Indokan GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala with branches at Bakakay, Kataning Kang Consumers Appliance sa Malilipot, sa Bungod Kang Market, Kataning Kang San Jose National High School, Katapat Kang Munisipyo beside 3R Chicken Corner, sa Tabaco sa Chow Palace, PNR Road Santo Cristo, sa Hampang Kang San Antonio Church, Kararaya Kang Manok ni Osang Basud in front of Novo and American Grocery, sa Balay sa Udan, Janta Bisaryosa Street, Kinale Kabasan, and sa Kinale sa Kanto Kang Purtasan sa May Gasolinahan. Sa TV, sa exit Kang Simbahan, Kataning Kang Manok ni Osang, Kataning Kang Munisipyo, Katapat Kang Shot Puno. Yan po ang branches ng GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. PM niyo po si Ms. Jen Botardo for more information about sa pag-troubleshoot kan sa indong mga e-wallets. Thank you, Ms. Jen Botardo! Here are our tips, mga kadingdugon. Kung ikaw na sa sitwasyon na nagigibo ka kay mga bagay na dai mo gusto, ini ang pagiramdum ko sa imo. So, inot sa gabos, kaipuhan dangugon mo din ang sa imong sadirindo. Hanapon mo talaga ang dahilan kung nataini yung tigigibo mo, natatatig sa sakripisyo mo ang sadiri mong kaugmahan para sa kaugmahan kang iba. Kanya-kanyang rason naman yan. Kung dahil sa, let's say, sa mga aki mo, then I guess it's a heavy decision na. Or it's something na kaipuhan most of the time, ano, kapag nagsasakripisyo kita para sa mga aki. Ano. So, haputon mo ang sadiri mo. Hanapon mo ang dahilan kung nata mo tigigibo na tigasakripisyo mo ang sadiri mong kaugmahan. Pag malinaw na ang purpose mo, so mas nagiging bearable ang sakripisyo. So, halimbawa, arog na nga ni kang, let's say, tinake up mo sa course na habo mo man. Pero nahihiling mo na after 4 years, magkakaigwa ka ki mas successful na life, then, you know, the sacrifices are more bearable. Siyempre, dahil mo paglingawan na alagaan ang sadiri mo, maski na nga ni may mga obligasyon ka, katindugon, dapat may oras ka mang giraray para sa mga bagay na nakakapagpaugma sa imo. So, bawian mo na lang paminsan-minsan kung may mga free time ka. Halimbawa, sa context na din ng school. Kung talagang, okay, ining kursong ini, maski habok ko ini, papanindugan ko na ini,

my free time, gusto kong ibalik manggiraray sa hobbies ko or sa mga bagay na talagang nakakapagpaugma sa kuya na di ko kaipuhan ki validation kang iba. And of course, tandaan mo katindugon na bako habang buhay, kaipuhan mo magstay sa sitwasyon na habo mo. No, minsan talaga, kaipuhan ta sa nang pag-agihan ang sarong chapter sa satuyang buhay para makaabot kita sa next na mas magayon na parte kang satuyang istorya. Araw nga ni kang mga success stories baga. May mga nagkakadarangog kitang mga success stories kang mga tao na initially, habo man talaga ninda ka ito. Pero after some time, yun, na-realize nino na, okay. Kaya pa rin ako nag-aagi sa arog kaining sitwasyon. Kasi redirection ito. Diba? Kung inagihan mo so mas maray, mas komportableng agihan, baka di mo na-realize na may arog pala, may rason pala kung nata, kaipuhan mo munang maski pa paano pa diit-diit magdusa, no? Kaipuhan mo magsakripisyo. No? And you will realize something na very important kung nata, napag-agihan mo ito after everything. Pag nalampasan mo na, yon, may maklik na sana sa utak mo na, okay, kaya pala ako nag-agi sa arog kaini, kasi arog kaini. No, sometimes we have to sacrifice our happiness for something much bigger na maabot sa buhay ta. And I understand na difficult siyang i-internalize in the beginning, pero maabot ang panahon na may, yun nga, may something na mapitik na sana sa utak mo and may isip mo na kaya palahan. Redirection na pala ang ini sa kuya, kaya kapit ka lang dyan, katindugon. Gabos kita nakakaranas ki mga bagay na habot ang maranasan, pero maabot ang panahon, katindugon, na mapapaduman ka sa sitwasyon na kung sain ika naman ang magiging maugma, ika naman mahihingi anak. Shout out kay Maricel Balayok, Susan Balbin, Sheila Sanorho, Minya Buwaraw, Ohena ng Buwaraw Eateries. Salamat po sa pagtutok. And hello din kay Ken. No problem, Tabi. Pinikuso sa imong request. Pahit sa nakamod dyan. Ang tips na yan ay hatod po sa Indocan Tobacco Electronics at AA Brasa Street, San Juan, Tobacco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, at sinibaba pong spare parts and supplies. Thank you so much, Tobacco Electronics! Oy, oras na po mga katindugon, alas 2:26 na ning pagkahapon. Time check is brought to you by Dr. Ruby Lanting Casaul, Educational Foundation Incorporated. Enrollment is now going on. Iba po sindang business courses, education courses, computer courses, and more sa mga incoming college students. And sa mga incoming senior high school, may strengthened senior high school program dyan for you. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tobacco. And yon po sinda sa Tomas Cabila Street, San Juan, Tobacco City. Achieve your dreams with us at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated. Kapit ka lang dyan, katindugon. For more of your favorite songs, sigdi sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM. Tindugon na.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM.
6: Tindugo.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na.
2: Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na. Ang nasabing ospital, bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827. Or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marahay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag four-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
4: Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
5: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. 6739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
11: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
12: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
13: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
12: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
14: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
15: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
16: Kilabot ng mga dalaga
15: dahil sa ERA.
17: At sinong kulabot?
18: Fesh, hindi ako.
19: Makidistro.
18: Parang walat.
20: At parang batang-bata
18: dahil sa ERA.
21: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
22: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
23: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
24: Si Salvi na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa ERA.
22: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
25: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
26: Tindugo na.

91.3 One Radio. Pindugo na. We only have 6 minutes bago mag-alas 3 ang oras atad sa Indocan Health Quarters, Medical and Diagnostics Incorporated at AA Berces Street, San Juan, Tabaco City. Available po dyan ang urinalysis, fecalysis, blood typing, complete blood chemistry, complete blood count, hepatitis screening, thyroid function test, cancer markers test, pregnancy test, ECG, drug test screening, COVID antigen test, electrolytes, dengue test, home service blood collection, and available na po dyan ang 2D echo, ultrasound, whole abdomen, KUB, KUB with prostate, and pelvic ultrasound. Thank you, Health Quarters, Medical and Diagnostics Incorporated. DJ Chloe, the love ambassadress, Mangiraray, digdi sa programang One for the Heart. Shout out sa Bendal family, sa Proctres Cancobo. Salamat po, Manay Ramel, Ma Mary Jane, and the company dyan sa Cobo. Romnick Bilaos, hello po, Giraray. Kay RJ Seya Cornel, Marina Hapon. And mga katindugon, bago ako magpaaram, here's my final message para sa inyo. Minsan, ang mga bagay na ayaw nating gawin ang nagtuturo sa atin ng pinakamahalagang aral sa buhay. Bakugabos sa sakripisyo ay makukonsider tang losta, no? Minsan, ini ang tulay pasiring sa mas magayon na future. Pero habang tigigibot ang mga responsibilidad ta mga katindugon, dito pagningawan na dangugon manggiraray ang satuyang puso dahil maabot ang aldaw na bako na lang kita nabubuhay para sa pangangaipo, kundi para naman sa mga bagay na tunay tang gusto. This has been DJ Chloe, the love ambassadress. Ako po mapaaram na. Salamat sa Indugo Boss for tuning in and for sending your messages. Sa mga nag-comment, of course, thank you so much. And kung silent listener ka, bye, salamat pa rin sa'yo. Masunod na po sina Erickson and Berna sa programang Tugtugan on One with their Tugtugan. Masimbag muna ako. Habang nagbe-best cafe, green ka dyan. Healthy ka na, sexy ka pa. Tara na at mag-best cafe habang nagdadungog kang more tugtugan and more hanash digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Bye everyone! I love you all so much. Stay beautiful. Bye-bye!

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, true news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
3: One Radio time is 4 after 3.
4: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio,
4: sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
5: Maray na hapon na Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini natod sendo kan best season 1 with Herbomix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindihan sa mga butika sin supermarket nationwide. Hagado na ka na kampo kan pamilya kan na maaram na Ateneo basketball player na si Rene Baterponia sa Department of Justice na magpaluwas ng Immigration Lookout Bulletin Order kontra sa head coach kan Ateneo Blue Eagles na si Tab Palvin asin sigun sa abogado kan mapamilya na si Attorney Israeli Tutorion obheto kay ni na masyerto na magpapadagos sa ni na matanos sa ang investigasyon na katakod ka na pagkagadana kan duwang players. Nilinuman kan abogado na sangunyan na wara pasindang direktang pigaakusaran na may paninindugan si Baldwin na magigirumduman na sa nagadana sinda Rene Paterponia sin Divine Adli magalis malamo sa kadagatan sa Dipakulaw Aurora kan Lunes sa mantang nagsasagibon ng team building activity ti anak po na na. Mientras tanto, nag-atinirman sa Burol ni Paterponia ang sa iyang mga pag-iriba sa Ateneo Blue Eagles. Nagpaabot malin pagkikidumamay hali sa Commission on Higher Education Department of Education as in Philippine Sports Commission. Ayan, nagdag na barata sa oras na ni dapat lambang barata aramok sa Erickson Brutas din tugna.
4: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio, sa One Radio
4: 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
6: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Tabaco City. One Radio 91.3 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.

0: Hello.
1: Maraming na hapon mga youngstana. Youngstana.
0: Hello mga ka-youngstana. Kumusta mga sa?
1: Kumusta kayo mga ya?
0: Ay, maraming na pagkahapon. Good afternoon, everyone, everybody in the house, yeah.
1: Hi, today is Thursday. June 11, 2026.
0: Wow, petsa on sinanina, Hunyo, Hunya na. Pagkahapon, grabe. It's a very bright and it's a very shiny day for everyone. Maroon na pagkahapon, tabi sa Indo ka, boss. Oh, yan na, marina, madyan na kamuga, boss. Mag-iribanan na kita. Ay, syempre. Ang unya na pagkahapon. Kumusta ang kuni dyan sa merkado publiko? Ang mga presyon lamang parabakal, kumusta po kamo dyan? Ang mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, pajak drivers.
2: Pait-pait sa lang pagkapitan.
0: Asin ang mga nasa sa indama na mga lasngag na katutok na sa One Radio. Asin kung haan ka man nalapalap kang kinaaban niya ang kaman sa Santo Domingo, Bakakay, Manilipo, Tabaco, Malinaw, Tiwia, Ligaw. Kung saan ka man
1: nalapalap. Sagabos na naabot.
0: Aha, sagabos na naabot. Sagabos na nakakadangawas na sa tuyang istasyon. Isang unya na pagkahapon. Kung haan ka man nasa biyahe ka man sa imong limitan. Nag-look sa One Radio. Siyempre, ini na po ang tugtugan on one. Kaibanan na kami. Ang iba ko si Erickson.
1: Iman po, si Berna Banawon. Noon, marina hapon man sa tuyang followers sa tugtugan on one. 130 followers. Iyan, mag-tripo na kita ta. Huli na naman ang uran. Uran na nag-iinit. Nag-iinit na gura. Nasabi na pag-arukan, may tiga kasal na tikbala.
0: Sabi na kasalo na duwang gurang daay. Ay, syempre, alas 3 hasta alas 5 naman kita mag-iribahan ng unya na pagkahapon. Siyempre, i-anime naman, i-plug me naman ang samuyang Facebook page. Ang Facebook page, Kantong Tugan on One. Kung di ka ba nakabalo sa doon Facebook page, i-follow muna ang Tugtugan on One na napon sa Facebook. At dyan kami nagpo-post kan sa tuyang oral daw na questions Mondays to Fridays.
1: Ural daw ki chirikahan, ural daw ki turugtugan, ano,
0: pwede mag-request.
1: Kakantaon da ni Air.
0: Pwede mag-request. So ipi-play.
1: So ipi-play pala.
0: Kakanta ta. Awas ka para saan yung speaker tali. Ay, kumusta dyan sa mga nasa Bulod, sa inyong mga radyo, ikupakusugan na tayo yan. At magturugtugan na kita. Let's start the afternoon with the good vibes and the chirismisan. Habang ay pa shoutout na dyan kay Ma'am Des Bandola and Pai De Los Santos, always nagtutok sa programa sa Kabaangan, Tabaco City. Maraming na pagkapon tabi pabati ahalik kay Ma'am Sherry Carpo.
1: Ay, maraming na hapon po.
0: Alright, let's continue the fun. That's Tugtugan. Mabalik pa ang Tugtugan on One.

0: Madi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura, 6268 Paint Center na.
1: One Radio. One Radio.
2: Tindugo na.
1: One Radio News FM 91.3.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio 91.3 News FM. Tinitungo na.
1: Good news para sa mga job seekers. Ang Ram Asia International Manpower Services Incorporated with DMW license number DMW 295-LB-0313-2024-R ay naghahanap household workers sa mga bansang Oman, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia at sa Taiwan, Malaysia, Singapore and Hong Kong. Qualifications para sa mga first-timer, female, Singapore

0: One Radio
1: 901.3 News FM Tinduguna.
2: Tinduguna.
0: Kanino ka maghihintay?
2: Tapos na yung paghihintay dahil we're back. Nagbabalik ang tugtugan on one. Oras niya to 42 minutos maglisan ng last stress din pagkahapon. Ano man ang iyong hinihintay sa mga oras na ito, ha? Ay sana ay makarating.
1: Sana ay iyong makamtan.
2: Kung ano man yan, kung sino man ang iyong hinihintay, there is always a perfect timing for everything. Diba? Kasi nga, when you halata ay public service announcement kung uniini, maghalat-halat kung anak mo. Missing tabi ang kung kisi man tabi ang nakakuakan cellphone na Vivo Y29 kulay silver gray with brown transparent casing. Pag sa diri tabi iyan ni Sir Noel Omila kan Porok Siete Panaltabaco City. Nawara tabi sa parte kan Dr. Vosotros Clinic Porok 2 Panaltabaco City going to St. Gregory kan Lunes. Kung na ko atabi nindo o kung makuama nindo, makikontak na raon kang numerong 0945-1633-048. Uliton ko, 0945-1633-048. Ayan, maroon na pagkahapon man tabi kay Sir Romnick Bilaos.
1: Good afternoon. Diyan yan sa insa niya si Sir Romnick Bilaos sa Bakakay.
2: Bakakay. Kay Sir Bolodoy, good afternoon.
1: Kumusta na sa iyong fishing?
2: Kasuod maata nagpuon. Okay. So, mga reels na nagdiluwa sa Facebook ko.
1: Nag-fishing-fish.
2: Hindi sa reels. Pero siya, free diving. So, nagda-dive bagas ninda sa iraram talaga pa. Tapos, tigpapana ninda sa mga sira. Nawili ako maghiling-hiling. Garo ako naman so nagpapana.
1: Okay, try mo na ito, Sir Bolodoy. So, nag-dive ka. Nagsisisid. Tapos, ikat mismo ang mapana.
2: Free diving talaga. Talagang dapat, ka dyan, accurate ang anong mo dyan. Malinggoon ka dapat dyan.
1: Malinggoon?
2: Kumbaga, pag inanong mo siya, tinutok mo siya, tapos inanong mo, tinira mo, dapat, accurate. Dapat, maiigo mo talaga.
1: Kumbaga, sa pool dapat.
2: Dapat sa pool na sa pool iyan. Kung bako ka malinggo. Pana ka. Mawara na iyan pag dahil mo naigo. Siyempre, instinct na ninda iyan.
1: Dahil na mapailing.
2: Survival instinct.
1: Dahil na mapailing sa iyo.
2: Mga magaro iyan. Alright, 46 minutos na magkilisa ng last stress nin pagkahapon. Ano sa mga nag-iripas ka sa indang merindala? Siyempre. Happy siesta time sa Indo Tabi Indo Boys. Alright, kung hindi ka pa man nakakomment sa satuyang question for today, you still have the time. You still have the chance na magkahapon.
1: May iwas-iwas pa.
2: Ihapol mo na iyan.
1: Kasya pa, pwede pa.
2: Bakit kami suru-suan. Mahiwas talaga, as in mahiwas. Alright, syempre, mabalik pa ang tugtugan on one. Diyan sa nakamuha. Ini ang One Radio, Tinduguna.

0: Grabis, day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
0: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ni mga serbisyo, Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasaki, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasaki, asin barato.
2: One Radio, Tinduguna.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio. Sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon, Bicolan dya. Uyanaan bareta sa oras nini. Natod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mixta. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika as in supermarket nationwide. Sinabi ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchaliana na pinirmahan niya na ang payroll checks kan mga senado sa ibong kan umiinit na isyu sa liderato sa mataas na kapulungan. Sa sarong post sa social media, sinabi ni Gatchaliana na pigbibisto na siya kan mga financial institution na bilang otorisado na magpirma para sa mga transaksyon kang senado. Syerto man niya na dai maapektaran ang sweldo as in benepisyo kang nasa 2,000 na empleyado sa ibong kan isyu sa liderato. Magirumdumang padagos ang dai pagkakasiranabutan sa pamamayo kan senado sa pangultangan ni Gatchalian as in Senador Alan Peter Cayetano. Enot ng pigswestyo ni Cayetano ay nasarong power sharing arrangement. Nganing mamantinir ang maayos na operasyon na kang senado alagad. Sinayumahan ini ni Gatchaliana. Sa ibong kang tensyon na sa politika, pigduo ni Gatchaliana, nadagos ang trabaho kang senado, asin padagos ang pag-utob kay ni sa obligasyon na sa mga kawani kay ni. Yan ang barata sa oras na ni, dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banamo na tintugo na.
0: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino.
3: Mabuhay ang Pilipinas!
2: Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Tabaco City. One Radio 91.3 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.
4: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.3 News FM
0: Tinduguna. Ay, nagbabalik kita sa Tinduguna on One. Aras niya to, 21 minutos, mag-alisa nila sa 4-9 paghapon. Happy Marianda time.
1: Maray naapon kay Mama Shirley Sabilia Benel.
0: Good afternoon. And maray na pagkahapon para sa... Okay, sa mga nagmimirindal man sa mga oras na ini, Happy Marianda time sa Indo. Ano man sa Indo ang tigmirindal? Tamang-tama na iyan na basta partner ng Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Turbo Mix. Pampa-healthy na, pampa-sexy pa. Mababa ka lang nito yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Ay, habang nag-rop-rop ka mo ka na kapeng Best Coffee Green, mapasiring nito sa ito yung kirismisan mo niya ng pagkahapon ha. Ngayon na Webas sa Union sa 2020 sa ES at sa tuyang portion na Talk Tugan
2: Chiram Sana
1: Sana o oh.
0: Alright, ang sa tuyang question for today na sa tuyang pinost sa tuyang Facebook page dahil iba ang Talk Tugan on One syempre ay sa tuyang question na kung makakahuron mo niyan ang sa imong younger self o ika kang aki ka pa, ano ang sasabihon mo sa iya?
3: Ano daw?
0: Ano ang muya mong sabihon? May mga paalala ka ba? May mga babala ka ba?
1: Dalagitan mo ba siya?
0: Oo, may mga ano ka ba, hinaing? O may mga ano ka, ano mga gusto mong sabihon mo na? Ta, syempre, kumbaga, we cannot, hindi na natin mababalikan ang mga nakaraan. Yung kung ano tayo noon, yung mga naranasan natin noon, yung mga bagay-bagay. And, kumbaga, kung magkakaigwa ka kay pagkakataon na makahurun mo girare, so ika kang mga panahon na aki ka pa, kaya mga panahon na bako ka pa ano, bako ka pa ngunyan kung hain ka man.
1: Oy, pero ano may mga bagay na kang aki ka. Ay, kung aki ka, hanggang duma na lang ito. So, ngunyan, iba naman. Gari, nag-iibo ka naman kisa diri mong, ano,
0: it's
1: sa
0: a different world,
1: pangaral.
0: Kumbaga. Wow.
1: Kung baga, itong aki na ito, baga, siya na lang, so, nagiging inspirasyon mo para magpadagos ngunyan na nasa present
0: time. Kasi, sabi nga, it is still inside you. He is still inside you na, ano, na... Kung kisay so ika na kang aki ka panangarap ka, always remember that that kid na nangarap and ito so gibuhon mong inspirasyon para magpadamos kung ano man ang sa imong pangarap. Kasi ano, just like ka mga panahon na nangarap ka. Pero bako man ibig sabihon na dai mo natupad sa pangarap mo. Ano, iba nang ano, iba nang kumbaga dai na siya proud sa imo. Pero it's ano, it's the other way kasi beside it all, you still keep online.
1: Kumbaga proud siya, taiyaon ka pangunyan ding di sa mundo. Nagpapadagos siya, nagpapatuloy sa mundo.
0: Tama. Ay sabi ni ano ni Sir Bolodo hinuning na sa kasaba gining ni chika ta sa fishing. Iba-iba man kaya da ang fishing. Igwa ki nagpapana, igwa ki hand fishing. Ako kaya fishing gamit ki rod trolling, artificial gamit.
1: Ay yung hand fishing, so may ano.
0: Bako.
1: Ay.
0: Hand. Bako, oo. Ay, da, ang ano, so nagpapana, so nag-sitsinda. Ang head fishing ata, so tigtatakma lang. Bukaan, mga matibay. Oo, tigtatakma lang nila. Mga matibay mag-arano.
1: Magtakma.
0: Thank you, Sir Bolodoy. Sabi ni Ma'am Dasid Buneyo, ang sasabihin niya daan sa younger self niya, ang tataramon ko po, nagtapos kakipaglase, magtapos kakipaglase, tangani kuta ngunyan, maray buda magian ang pagbuhay mo. Ah! Kumbaga, it's ano, it's, papaalalahanan niya sa younger self niya na magtapos sa pagklase para mas maging magian ang sa iyang buhay in the future. Kasi nahiling niya na eh.
1: So kung future, yun gura ano
0: kadipisil. Oo, sa gura ano kadipisil sa buhay.
1: Na, lalo na talagang unya.
0: Mm-hmm.
1: Talagang unya, natapat kita sa panahon na gabos. Gabos ano, gari kay Puan Moki. Mas magabat, mas dakol na ano na eksperyensya. Dapat nakatapos.
0: Ibang-iba sa panahon ng
1: pero ining paalala mo sa younger self mo, Ma'am Desi, yun yung mga bagay na ipapaalala mo niyan sa magiging aki mo. Buda sa mga aki mo.
0: Tama.
1: Magtapos kipagklase, ano. Para sa mga aki mo, dahi baga magbasol sa present na, ano, dahi nakapagtapos kipagklase. Sabi ta nga, yan ang dahi sa iyo mababawi. Yan ang kayamanan na dahi sa iyo mahaabas.
0: Tama!
1: Mas isa man iyan na tawag.
0: Correct ka dyan. Kay gado man ay meron na pagkapon sa ano dyan sa ang pangansika kay basi man ang chika. Sabi niya magbawi kakikaturog ta di pisip pagdakuna. Ako iyo man ang sasabihin ko sa iyo. Magbawi kikaturog.
1: Di warang karaturugan. Di warang karaturugan.
0: Walang tulugan ba yun, Kuya George? Meron na pagkahapon sa endo dyan, sabi igado.
1: Kumusta ang benta-benta nyo dyan? Okay na ba ang sa imong radyo? Napakaray mo nang sa imong radyo, gado.
3: Naol!
0: Ay, kay DJ Chloe, alahura ba ini ha? Sabi niya, fight sana. Sabi ko nga ni po sa programa ko subago, may mga aksyon o desisyon kitang gibuho na daita man gusto. Mm. Redirection pala ito sa tuya. Kaya kay younger self, don't be a perfectionist, palibhasa Virgo ka. Virgo, mas importante ang mga bagay na maukodan mo sa mga desisyon mong paguna mo sa ralto, pero ito pala ang makakatao sa iyo realizations in life.
1: Yes.
0: Kumbaga, don't be afraid in failures because it will help you grow. Kasi it depende yan sa ano eh, sa failure na nakuha mo.
1: Muna di ka matakot na ano, na mag-try. Oo. Oh,
0: kapag nag-fail ka, ibig sabihin, it just means na you are trying, di ba? Kasi it, bako gabos ng tao, has the courage to try.
1: Oo. Oh. Oy, pag-celebrate mo niya ng failure ah, ta ibig sabihin ka yan, na di ka natakot na, na mag-try.
0: You have the courage to try.
1: Tama. Dapat proud ka sa sadiri mo, maski anong nangyari mo niyan sa imo, maski dahil nagkaturupad sa mga pangarap mo kang aki ka, kung anong iwa ka mo niya, dapat maging proud ka sa sadiri mo, ta, ano, bagayaon ka, present ka mo niya.
0: Alright. Oy, sa mga younger self niya, they are, he or she is still in you.
1: Yes.
0: Na kung ano ang, na, pinangarap mo dahil, pinagpapadagos mo sa mundo. As in, always, keep in mind, na, you are what you are. Diba?
1: Oy, may nagahabon. Oo, may nagahabon.
0: Ay, si Ma'am Premy. Sige daw.
1: Ay, Nato, nawara. Mag-refresh ko kaya.
0: Sabi niya, siguro ang sasabihin ko sa younger self ko, na maringani, mabuoton ka, sunod-sunuran ka lang, permita, sa ngunyan, pig-apply ko na medyo nagtagas naman ang panga or nagreklamo naman, kaya rumdum ko, sinibayan ako ni mama noong buhay pa ka ito, na dahil nagigirong ngunyan, makusog ang nabuot para simbag na. Nata daw, sabi ko, iba naman ngunyan. Iba na pala ngunyan, tabi ano. Mas maray na kang ano, younger self niya. Maray nga ni da, mabuoto siya.
1: kung bagangon yan, iba na, na ano ma'am Frame. Iba na, ika na ang, nag- ika na ang rapper sa loggang
3: ngayon.
1: Dati mabuton ka, sunod-sunuran ka. Uy, pero magayon yan na, na ay, baka sunod-sunuran. Sabihan to na lang, ano ka, Ma'am Framey? Baga, tig, susunod mo kung anong makakarahay sa iyo.
3: Obedient.
1: Anyan, ang nagtaramba ka, anya, kung anong pigtarama sa iyo mukhang magurang mo, syempre, para sa ikakarahay mo.
3: Mm-hmm.
1: Kaya nagsusunod ka lang duman.
0: Alright, I thank you very much, Tabi, kay Mama Jenny. Maray na pagkapon sa hindi dyan sa Upper Bongga, baka kay Albay.
1: Ay, maray na kapon naman dyan sa mga ano, mga tambay. Kumusta?
0: Alright, 32 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Syempre, thank you very much sa hindi gabuas. Mabalik pa ang tugtugan on 1 dyan sa nakamuha.

0: Number one.
1: One. Number one.
2: Radio.
1: One Radio. News FM 91.3.
3: Tindugo na.
4: Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles. Para sa mga sanggol sa ating barangay, nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Alam mo ba na activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
6: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
12: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction. Fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Basan, Tabaco City. Call 052-742-5093. 0966-041-7515 and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca Tanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
13: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
0: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
1: One Radio.
3: Tindugo na.
1: One Radio News FM 91.3.
2: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: 91 Radio.
1: 91.3 News FM. Tindugan.
0: Ay, nagbabalik din sa Sugtugan on 1:05 minutos bago mag-alas 5 ng pagkahapon.
1: Oy, a public service announcement po muna kita mga katindugon. May nag-sauli po digdike cellphone. Nakuha daw po ini sa may 7-Eleven Center Point Tabaco kang June 9. Nakakuha. Student ka nga teenagers po. Yan. Salamat. Pakuha na lang po digi sa One Radio. Igwa pa po digding sarong wallet na kulay brown. Ang naguli po si Sir Glenna Binamira Barcena. Ining wallet po, may ID pong laog. Ang pangaran, ang may kagsadiri si Sir Eric Mondarina kang taga kang Purok Uno Baybay TV Albay. Pakuha na lang po digi sa station. Salamat po.
0: Ay, 4 minutos na sana magkuha na lang 5 rin pagkahapon. Palit-liit naman kita mapaara. Mapasalamat sa ating mga nakaiban ng mga pagkahapon. Siyempre sa mga katugtugan, ka mga katugtugan, sa mga followers katugtugan, on one! Na perming nakaantabay, nakatutok asin sa mga yang sasayin na mga harawan. Perming naka One Radio. Siyempre, salamat sa Indoga Boss. Masunod po ang Parada 30. Sa aga girari kita magturugtugan. Tugtugan on one. Nakaiban nito kami din yung mga Sir Exxon.
1: Iniman po si Berta Banawon. Salamat giraring mga katindugon sa aga giraray. Diglang yan sa Tugtugan on one sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tindugan!

0: sa indong nadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip as in maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Bunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Tabaco City. One Radio 91.3 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman. Barada 30 international, national, local, sports as in weather update. Barada 30 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Barada 30 sakay na. Barada 30 napapakinggan sa himpilan ng 1.3 News FM Tabaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte. Barada 30 yaw na ang sa indong driver asin tagapagbareta. Hatun sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Q-Sai Massage Oils 10-in-1 plus 1 health drink, asin kam best caps, minerals, food supplement, mababakal sa mga butika nationwide.
1: Barada 30 Barada Lugan. Sa headline Barreta.
2: Barada 30 headlines.
1: Tiwisin student binisto kang sangguniang panglalawigan kan Albaya Makali.

sa Magkampyon National Festival of Talents 2026. Sa Provincial Kanalbayan, naglunsar ni na panibagong roll-outing bigas, meron na. Bagong maba bukas na sa syudad ni Naga. Ang kan number wanted kan bakakay are sa syudad ni PNP Bico 8 ang kasurog care nga ni na masyerto ang siguridad sa pag-obserbar kan araw ng kalayaan. Apsimo ipinagpapadagos din na residenteng yaon sa 7 to 8 kilometer extended danger zone kan mayon. Salado Nasyonal, pirang banwaan pa sa Sarangani, nagdeklarara ni State of Calamity, makalis ang magnitude 7.8 na linog. GSIS, nagtagaman ni na 15.1 bilyones de pesos para sa emergency loan at kan mga miyembro asin pensyonadong naapektara na kang linog. Gatchaliana, pinirmahan na ang payroll check kan mga empleyado kan Senado sa tahaw kang leadership role. Pilipinas, nagsunod nin diplomatic protest laban sa China, huli sa nahiling na floating platform sa Baho di Masinloc. Bagong mamamayo sa impeachment trial ni VP Sara, pinag-aadalan kan grupo ni Gatchaliana. Kamara naresibian abiso para sa Hunyo 18 na pre-trial conference sa impeachment case versus BP Sara. Sa lawas kang nasyon, US liwat na maatake sa Iran ang unya na aldaw sigo na kay Trump. Diyos marahay na pagkahapon, Bicolandia, aldaw kitang unyanin Webes sa Hunyo 8, taong 2026. Ako po ang sa indong magiging takapagatod Barreta, ako si Bernadette Banawon. Nadanog kita sa One Radio 91.3 News FM as in sa 99.7 One Radio News FM daeta as ay nahihiling man po kita nin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Ngunyana, pasiring na kita sa mga detalyes kan mga bareta sa lado lokal natod sa indo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po yan sa mga butika as in supermarket nationwide. Parada 30, parada 30. Parada 30, parada 30. Basreta, lukan. Formal na binisto ka na sangguni ang panglalawigan kan Albay, ang trayumpo ka na sarong estudyante, hali sa banwaan na kan Tiwi, makalis ining naging kampiyona sa nag-aging 2026 National Festival of Talents. Sa pagika ng Provincial Resolution Number -2026 na ipinasa kan ika-43 na regular na sesyon kan PSA tinawang honra ni commendation na si Princess R. Cilendro ang resolusyon na pigakda ni First District Board Member Marian Caroline Zigaso katabang si Committee on Screening Chairperson Emmanuel Ravia bilang co-author as in sinuportaranin the Second District Board Member Glenn Casulia. Presente man si PCL President as in ex-officio board member Patricia Gonzalez Alsua. Si Cilendro, nasarong grade 11 student kang Tiwi Agro Industrial School as in residente kang Barangay Bagon Bayan na Tiwi Albaya ang nagpahiling in pambihirang talento as in pagkamalikaina kan makuan enot na pwesto sa kategoryang cabin craft competition. Ginibo ang taunang prestigyosong kompetisyon sa erarom kang DepEd kan Abril 18 hasta Abril 22 taong 2026 sa Rosas City kung sain inian pigatindira na kan mga estudyante hali sa manlain-lain na rehiyon kang nasyon. Ang nako ang kapangganahan ni Cilendro ang nagpapahiling subuot kang sa iyang paghihingowa. Dedikasyon na asin halangkaw na kalidad kang edukasyong technical vocational na itinatao kan Tiwi Agro Industrial School. Mientras tanto, nakatalaan na palawigon kan gobyerno probinsyal kan Albay ana sa indang subsidized yung programang bagas na benting bigas.

Pero na, tanganing inuton ang mga trabador sa Kapitolyo na iguanin hababang kita kabali na ang mga nakakaresibinin minimum wage as in job order worker. Sa sarong interview, sinabi kan Office of the Provincial Agriculturist Officer in Charge na si Darrell Jan Buwan Consejo na ang karabana para sa mga distribusyon at kanabagas gigibuhon ngon niya na Hunyo 11. Sakop kay ni ang mga trabador sa erarom kan gobyerno probinsyal kan Albaya. Sa inisyatibang ini, pigpapautob subot sa erarom kang direktiba ni Governor Noel E. Rosal, katabang si Provincial Administrator Raul E. Rosala, asin ang mga miyembro ka na sangguni ang panglalawigan na igwanin katuyuhan na magtaonin tulos-tulos na tabang sa mga trabador kan gobyerno na igwanin hababang kita. Sigon kay Buen Consejo, haros 500 na sakunin bagas na anapig preparara para sa rollout at kunas sa ina, sanggatos na sako ang nakatalaan para sa enot na aldaw kang distribusyon. Sinabi ka na gobyerno probinsyal na padagos na ipapautob ang programa sa manlain-lain na lokal na unit at kang gobyerno sa Albay at sina sa mga distribusyon at permiyang gigibuhon sa mga lokal na kaganapan at sin pagtiripon sa komunidad. Alas 5:11 in pagkahapon, padagos kita sa mga detalyes kan mga bareta sa lado lokala. Binukasan na ka na gobyerno ka na syudad ni Naga ana sarong bagong mental health hub na magsisirbing lugar para sa mga counseling session at sin iba pang serbisyong may kinaraman sa salud nin kaisipan. Sigon kay Mayor Lenny Robredo, ana pasilidad ang magsiserbing permanenteng harungkan angat kahimati sarong mental health program na ilunsada kang taong 2024 sa paaginin pakikipagtabangan kan angat buhay ni Councilor Gail Abnormal Gomez as in Department of Psychological kan Ateneo Dinaga Legazpi. Mahiling ang bagong hub sa ikatulong eskalon kang Raul Rocco Library ang lugar na ini dating bistado bilang green room as in nagserbi man na extension kan opisina kan alkalde. Bago nagkaigwanin permanenteng lokasyon, enot na ginibo subot ang programa sa dati kan opisina kan angat buhay as in dangan inilipat sa Jesse Robredo Center for Good Governance. Sigon sa gobyerno ka na syudad, ginibuan pagpapakarhay kan pasilidad sa tabang ka ng mga katuwang na organisasyon as in pribadong kumpanya. Mientras tanto, pigaasahan na magsisirbing suporta ang bagong mental health hub sa mga programa as in servisyo kan mental health unit kan City Health Office 2 para sa mga residente kang naunang bitanang syudada. Mientras tanto, arrestado ang ranked number 6 municipal most wanted person kan Bakakay Albaya sa isinagibong joint law enforcement operation kan Hunyo 10 ngunya na presenteng taona bandang alas 9:42 nin banggi sa Barangay San Roque, Tabaco City. Pinanginota na kan mga personayes kang Tabaco City Police Station sa pamamayon ni Police Lieutenant Colonel Virgel B. Vivata, Chief of Police, an operasyon katabang an Second Initial Mobile Force Company, Albay Maritime Police Station, asin Bakakay Municipal Police Station. Nadakop ang suspect sa bisa nin mga warrant of arrest para sa pagbalgar sa Republic Act No. 9116 na warang pigrekomendang piyansa as in Section 28A kang Republic Act No. 10591 o ana Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Naigwang inarekomendar na piyansang 100,000 pesos. Sa presente, nasa kustudiya na kang Tabaco City Police Station ang inarestong individual mantang isinasagibo ang maninigong legal na proseso. Base sa isinagibong investigasyon, ang suspek pigtutubudan na imbuelto sa serye ng mga insidente din pangahabon, panlalaog sa mga harong asin iba pang krimena na may kinaraman sa pagsadirikan mga harong na nairecord sa mga banwaan kan Manilipot, Bakakay, asin Santo Domingo, Albayan.
Positibo man na subuot na nabistukan biktima ang suspect sa nangyaring insidente ni Narabunan sa sarong bistadong media personality kan maagahon ni Nonyo Jessa. Sigon na sa biktima, nabibidan niya ang suspect sa paaginin mga nako ang CCTV footage hali sa lugar kan insidente. Base sa record kan Bakakay Municipal Police Station, ana suspect igwang kinaraman sa 10 kaso nin theft, 4 na kaso nin robbery asin iba pang pagbalgara sa Republic Act kan na 6 asin Republic Act 10591. Alas 5.15 nin pagkahapon, padagos kita sa mga detalyes kan mga barreta sa lado lokal. Natod sa Indo kan Best Coffee Guina 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po iyan sa mga butika as in supermarket nationwide. Inactivate na ka na Police Regional Office 5, ana kasurog care o ana crowd management advanced reactionary force engagement. Ngani inang masyerto na magiging matrangkilo asin organisado ang mga aktibidad na gigibuhon. Katakod kan pag-obserbar kan ikasyento 28 taon kan araw ng kalayaan. Nasa kabilugan na 4,814 na mga kapulisan na sa bilog na rehiyon ang ipapalakop sa mga strategic areas katabang ang mga personahe hali sa support units as in stakeholders. Parte kan inisyatiba na masyerto na salbado as in magiging matrangkilo ang mga pampublikong pagtiripo na kasabay ka na pagrumdom sa araw ng kalayaan. Mientras tanto, sa ibong kang nasabing deployment, sinerto ka na Police Regional Office 5 na magpapadagos sa iba pang mga operasyon kan kapulisan sa nasabing periyodo. Kaibana na sa mga inia na pinakusog na anti-criminality patrols, intelligence monitoring, cyber and online surveillance, as in mga operasyon kontra sa mga wanted na persona.

0: Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO on house-to-house inventory as in validation kan populasyon na nag-i-erok sa laogan 7 to 8 kilometer extended danger zone kan Bulkang Mayona. Parte subot ini kan paghahanda kan probinsya sa mga posibleng karatan o peligro na dara kan aktibong bulkana. Pon pa kaining nakaaging Hunyo 3 sa pigpo nana kan APSIMO an inventaryo sa banwaan kan Santo Domingo asin baka kay Albaya. Nagkaigwanin nakatala ang field validator sa Salambang Barangay na nakipagtabangan sa mga opisyal kang lokal na gobyerno asin Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices nga inamasyerto ang tamang datos o kabilangan kan mga residente. Sigon sa APSIMO ang aktibidad na ini parte kan proactive measure kan lokal na gobyerno para sa disaster risk reduction and emergency response preparedness sa mga komunidad na pwedeng maapektaran sa pag-aalboroto kan Bulkang Mayona. Kaining nakaaging Hunyo 8, nagpuo naman ang APSIMO sa orientasyon para sa proseso kan population at risk inventory sa mga lugar na yaon sa laogang 7 to 8 kilometer sa Ligas, Pisciti. Pinangunutan ang naunang bitan ng orientasyon ni APSIMO Research and Statistic Division Head John Eugene Escobar. Kasunod kan orientasyon ay sinagibang deployment kan mga field validators na magsasagibukan masusing house-to-house validation asin GPS tagging sa mga target na lugar. Kaining nakaaging Hunyo 9, pinuna na ang inventory sa Ligas, Pisciti, particularmente na sa Barangay Bunga, Buyuan, Mataanag, Mabinit, asin Padang. Katuyan subot kang lakdang na ini na makatipo ni detalyado asin eksaktong datos na importante sa pagpaplano kan evacuation, relief operation as siniba pang disaster preparedness measures. Naging katabang manas sa aktibidad na ini ang mga barangay health workers o BHWs, mga opisyal kang sangguni ang kabataan asin mga opisyal kan barangay. Yan tras tanto, duwag media personality ang inarestar makalihis matakdaga sa isinagibong entrampment operation kan mga otoridad katakod kan pangingikil subuota sa sarong operator nin Periyahan sa Barangay Baludo Sur Gubat Sorsogona bago mag alas 9.15 nin banggi kan Hunyo Jessa. Base sa inisyal na investigasyon, nadakop kan mga operatiba ang mga sospeka mantang nanginikil ni kuwarta sa biktima tulos man sindang inarestar ang makalihis maisagibo ang operasyon. Narecord spek ang man laing-laing ebidensya kabilang na ang mga cellular phone, USB flash drive asing 12,000 pesos na marked money na ginamit sa operasyon. Nakumpiska man ang iba pang mga kagamitan na pwedeng makatabang sa nagpapadagos na investigasyon. Isinairaro man suspect sa medical asing physical examination bago dinara sa Kostriya kan Gubat Municipal Police Station para sa dokumentasyon asing iba pang maninigong proseso. Sigon sa pulisya, isa sa irarom sa digital forensic examination ang mga nakuang cellphone nga ni na madeterminar kung igwa pang ibang ebidensya na may kinaaraman sa kaso. Inihanda naman ang pagsasangat kang maninigong reklamong kriminal sa Provincial Prosecutor's Office of the Sorsogona City. Alas 5:21 nin pagkahapon ang ngunyan, pasiring naman po kita sa mga detalyes kan mga barreta sa Lado Nacional. Nato da sa indo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika as in supermarket nationwide.
1: Barada 30, Barada Nacional.
0: Nagdeklara na sa irarom kang state of calamity ang pirang banwaan sa Sarangani, Kabalinaan, Malapatan, Asimbla na makalihis ang mapangdestrosong magnitude 7.8 na linog na nagtama sa baybayon kang Sarangani kan Hunyo 8. Basado sa Philippine Statistic of basado sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naka-experyensya ang Malapatan in intensity 8 na pigkonsiderar na saro sa pinakamakusog na nairehistro na linog. Uli sa danyos para mientras na isinarado ang Masla Bridge, makalis mahing na posibleng naapektaran ang structural integrity kaini. Mantang sa Banawaan Kanglan, nagkausaan in landslides ang linog na nagulang sa pirang agihana, mantang pirang bihikulo man ang tinamaan kang nagbagsak na gapo. Sigon kaya Glan Mayor Victor James Yap Sr. uminabot na sa 20 katawo ang nagadana sa Banwaan basado sa paenot na reporta. Sa bisa kan executive order, nagpautob si Sarangani Governor Rogelio Pacquiao ni na province-wide emergency measures nganing simbagan ang epekto kang linoga. Mientras tanto, idiniklaraman sa state of calamity ang General Santos City, pirang parte ka na Johnson asa para mientras na sinarado, makalis maaraman kang Department of Public Works and Highways na dai na iniligtas sa mga motorista huli sa danyosa. Nagtagamaan na Government Service Insurance System anina 15.1 bilyones de pesos na pondo bilang emergency assistance para sa 16,343 na miyembro asin pensyonado na pwede ser naapektaran kan magnitude 7.8 na ninog na nagtama sa Mindanao. Ang mga kwalipikadong miyembro ana pensyonado o asin pensyonado na warang natatadang utang ang pwede ser mag-apply nganing makasubli ni 20,000 pesos na may 6% na interest asin babayada na sa loob ng tulong taona. Direktang ilalawag ang kantidad kana sinubli sa ATM card kana nagutang na miyembro o pensyonado. Mantang ang mga igwang presenting emergency loan ang pwede ser umutang ning sagkod sa 40,000 pesos nganing mabayadan ang sa indang dating loan balance asin mawalat sinda o mawalat sinda ni net amount na sagkod sa 20,000 pesos. Kabali sa mga pwede ser makinabang sa programa ang mga aktibong miyembro asin mga pensyonado huli sa edad o kapansanan na nag-i-star o nagtatrabaho sa mga lugar na opisyal na idiknara sa irarom kang state of calamity huli sa epekto ka na naunang bitan ng linoga. Alas 5:24 nin pagkahapon, padagos kita sa mga detalyes kan mga baretas.

Estado Nacional. Sinabi ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchaliana na pinirma niya na ang payroll check kan mga Senado sa ibong kanasubuota mainit na isyo sa liderato sa mataas na kapulungan. Sa sarong post sa social media, sinabi ni Gatchaliana na pigbibisto na siya kan mga financial institution bilang otorisado na magperma para sa mga transaksyon kang Senado. Sinartuman niya na dai maapektaran ng sweldo asin binipisyo kang nasa 2,000 na empleyado sa ibong kani-issue sa liderato. Magigirong dumang padagos ana pakiki pagkakasinanabutan o dai pigkap o dai pagkakasinanabutan sa pamamayokan ng Senado sa pangultangan ni Gatchaliana asin ni Senator Alan Peter Cayetano enot ng pigswestyo ni Cayetano ana sarong power sharing arrangement ngani na mamantinir ang maayos na operasyon kang Senado alagad sinayumahan ini ni Gatchaliana. Sa ibong kang tensyon sa politika, pigdoon ni Gatchaliana na dagos ang trabaho ka na Senado asin padagos ang pag-utob kay ni sa obligasyon na kan mga kawani kay ni. Mientras tanto, nagsunod ang Pilipinas sa nindiplomatic protest laban sa China huli sanahin ng mga floating platform sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Sigon sa Department of Forensic Affairs, ana sa indang ginibo ang dapat sa paagikan pagsunod ng diplomatic protest. Sinabi man ni Philippine Coast Guard spokesperson for GPS Rear Admiral J. Tarayela na ang floating platform ang enot na nagdiskubre sa paagikan na satellite imagery and maritime domain awareness operation ana sa indang ginibo kan Mayo. Dugang pakaini na igwang nasa 30 square meters na dekay asin na pigkakarkulong igwanin 5 hasta 7 metro ang laba kan mga ini. Nahiling subot ang pirang mga Chinese sa platform kan Mayo 30. Kan Mayo 31 man ang nasabing platform ang mas nagrarumpa sa Bajo de Masinloc na ini ang pigtatabangan subot kan barko kan China. Mientras tanto, posibleng magkaigwanin bagong pamamayo sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte makalilis sa bihon kan kampo ni Acting Senate President Sherwin Gatchaliana na pinag-aadalan nila ang pagpili ni ibang senadora bilang presiding officer kan paglilitis. Iniana kasunod kan mga nadadangog na si Senator Francis Chis Escudero ana pwedeng mamayo sa impeachment proceedings sa pagtripon liwat kan Senado bilang impeachment court. Sigon kay Gatchaliana, dai pa napapaghuronan informal kan majority group ana manungudigdi sa formal na proseso ana Senate President ang nagsisirbing presiding officer sa mga impeachment trial alagad kasuarin sana inaprobara na kan paksyon ni Gatchaliana ang mga pagbabago sa impeachment rules na nagtataong bastante sa mga senadora o nagtataong bentahe sa mga senadora na magpili nin pamamayo sa paglilitis. Pag naging epektibo na ang mga bagong regulasyon, makalilis ang kaipuhan na publication, pwede nang ipautob ang nasambitan ng pagbabago sa proseso kan impeachment. Sa erorom kang saligang batas, ang Chief of Justice sana ang namamayoan na pag-abot o ang namamayo pag ang presidente kang nasyon ang naglilitis sa impeachment para naman na sa ibang opisyal, kaibaan na vice presidente. Ana Senado ang may kapangyarihan na magpili kang magiging presiding officer sigona sa mga nakatalaang leya. Sa 5:29 in pagkahapon, update man po kita sa kamugtakan na kana sa tuyang panahon na natoda sa Indo kada Best Cups Mineral Food Supplements. Ang lawas nin tao, nangangaipuan po iyan in minerals. Kaya ugulion ang pag-inom ni Nasarong Cups sa Raural daw nga ni makaligay kita sa kahilangan. Ang Best Cups Supplement mababakal sa mga butika asin supermarket nationwide. Nasabi po sa Southeast Monsoon ang nakakaapektar muna na sa western section at ang northern Luzon. Dahilan kaini, Ilocos Norte, Batanes asin Babuyan Islands magkakaigwanin madampog na kalingitan na may kalat-kalat na pag-uuran. Posible digdi

0: flash flood o landslide dahilan sa moderato sagkod kung minsan makukusog na pag-uurana. Yan tras tanto ang Aldaw, masirang alas 5.26 nin pagkaaga asin masulnop, alas 6.25 ngunyan na po na. Iyan naman po sa itong naging katripunan kan sa tuyang mga bareta na kaibanan tapo sa pagkatudkan mga bareta sa Technical Department Bornazala. Sa mga paraan tabay po sa bilog na probinsya Kanura, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon, dahi po maghali, masunod na ang programang Datita Puliana Shita Poli. Kupuan sa indong naging tagapaghatod bareta, ako si Bernadette Banawon sa One Radio 91.3 News FM Team
1: Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
2: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Bunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Tabaco City. One Radio 91.3 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailan.

0: Gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture, and the arts. Orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information. Malinaw na impormasyon. Tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster Risk Reduction and Management. Ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
0: Konsi Ram vs. Janko. Siram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents the dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
4: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, pay later. Last pay later, Atome, credit card limit, home credit kwarta, unverified e-wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Pabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung natry ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
7: Mga padi, mga madli na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan po lang digdi sa Tabac Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabac Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabac Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabac Dance Studio.
8: One Radio, Ting Do.

0: paghalo-halo, dapat choking.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system. Nang sa ganon, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan, ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong, ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Diyos malay na banggi po ang kamikuan. Banggi na naman. And here we are together again. Siyempre, magkaibahan po kita sa gunalas 9 ng pagkabanggi. Digdi po sa The Tita Pollyanna Show. Kaibahan mo po gira na yan sa inyong lingkod. Na bako na nga ni magayunon. Bako pang mahamutuan. Maalsumon. Sobrang init ng panahon. Yung chemicals na aking katawan ayaw nang mag-react. Ayaw na mag-react oh. Kaya medyo maalsumon ako mo niyan. Take me as I am. Of course, Huwebes po niyan. Aldaw kan mga parahibi. Yes, it's a Huwebes.
1: Huwebes.
0: As in, siyempre, aldaw kan mga paha. As in, Thursday. At ito po na yung nagpapaalala sa atin na dapat tayong uminom ng 8 to 10 glasses of water a day para po na maiwasan na tayo ay matuyo. Sino yan? Sino yung tuyong-tuyong niya? Bespiras kan aldaw nin kalayaan. Sa aga na po iyan, June 12, we celebrate Independence Day every year on the 12th day of June. And let's just wish that we will be free.
2: Free?
0: Yes. Tayo po naman ay lumaya sa ating mga katangahan. Yan lang talaga ang pinakamahalagang bagay na pwede mangyari sa ating buhay. Tayo ay lumaya sa ating kasyungahan. Aray!
1: Aray ko!
0: Of course, kaibahan po niya to forever sa The Tita Pollyanna Show ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata in different flavors, orange, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Batata. Snowtime ice pops, dailies, condensed and evaporated milk, Drinko Float, Golden Town sardines, meron tayong tatlong variants. Golden Town sardines original, Golden Town sardines with chili, at ang paborito nating lahat, Golden Town sardines with extra chili. Wow. Para naman sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa lahat po naman ang mga groceries, supermarkets, sari-sari stores at mga pamilihang bayan. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 20 years na! Kibana na po niya ito sa The Tita Pollyanna Show, ang Wanok. Wanok Chicken Inasalda et makukuha dyan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Centro Candaet, Camarines Norte. Sa pagitan po yan ng Mabini Colleges at ng Daet Elementary School. Pashel po sa kanilang Facebook page, Wanok Chicken Inasalda et, para sa inyong online orders. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, 10-in-1 plus 1 herbal juice drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Chocolate Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. Para naman po sa tuyang mga katindugan in the city of true love. Kay po hanyado kan oras pa mamantinir ang sa tuyang mga sadire sa pagkakaiguanin. Tigaapod na me time as in self-pampering. Sa in pa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50. As in, dumalaman kita mapa hands pa. Good drip, good for push, slimming excellis, mesolipo. As in, kadakul pang spa essential services. Kaya Marina sa Pink Spa. Makukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sambang Sanaka naman, the Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Thank you so much, Pink Spa! Uro at dyan lamang po, iguaman akong ichichika sa indo. Yes! Inoy po ay tungkol sa Leo Lavandero Laundry. Uro at dyan!

0: The Tita Poyana Show!
1: Bukas! Araw ng kalayaan! Sana naman, happy yung mga malalaya. Malalaya, oh! Pero sa totoo lang ha, mahalagang gunitain ang Araw ng Kalayaan dahil ito ay paalala ng pakikibaka at sakripisyo ng mga Pilipino para makamit ang kalayaan mula sa pananakop. Sana every year, paulit-ulit po natin yang pinapaalala sa ating mga sarili. Dahil tuwing Hunyo at 12, inaalala natin ang pagdeklara ng kalayaan ng Philippines noong 1898 sa pangunguna ni Emilio Aguinaldo. So 1898, do your math. Ilang taon na ba tayong malaya? Pero ramdam niyo ba? Aray ko.
2: Aray ko.
1: Bakit nga mahalaga ang pag-alala sa Araw ng Kalayaan? Well, ito ay dapat na isang araw ng pagpupugay sa mga bayani. Ginugunita natin ang katapangan ng mga taong lumaban para sa bansa tulad ni Jose Rizal, Andres Bonifacio at marami pang iba. Ito rin ay dapat na maalala natin bilang pagpapahalaga sa kalayaan. Na ipapaalala nito na hindi basta-bastang nakuha ang ating kalayaan. Maraming buhay at paghihirap ang naging kapalit nito. Mahalaga din natin itong maalala dahil mahalaga ang pagkakaisa bilang Pilipino. Ang pagunita sa Araw ng Kalayaan ay simbolo ng pagiging iisang bansa, anumang relihiyon, rehiyon, wika o paniniwala. Ito din ay sana'y magsilbing aral para sa kasalukuyan at hinaharap. Tinuturoan tayo nitong maging responsable sa paggamit ng ating kalayaan sa pagboto, pagpapahayag ng opinyon at pagmamahal sa bayan. Ito rin ay isang mahalagang araw para sa pagpapanatili ng kasaysayan at identidad. Kapag ginugunitan natin ang mahalagang araw na ito, hindi natin nakakalimutan kung sino tayo bilang mga Pilipino at kung paano nabuo ang ating bansa. Sa madaling sabi, ang Araw ng Kalayaan ay hindi lang piyesta o holiday. Ito ay pag-alala sa kasaysayan, sakripisyo at karapatang maging malaya bilang isang bansa. Palakpakan po natin ang ating mga sarili at i-celebrate natin ng matiwasay at maayos ang ating Independence Day. At sa ating mga personal na buhay, lumaya na rin tayo sa mga bagay-bagay na dapat tayong lumaya. Diba? Sa mga bisyo, lumaya na tayo sa mga bisyo na yan. Yung mga pagsusugal na yan, paninigarilyo, sobrang pag-inom. O, diba? Galit. Sana lumaya na rin tayo sa ating pagiging mapanghusga. Okay lang yung maging chismosa. Huwag lang maging mapanghusga. Kasi according din to the latest reports, nakakabuti pala sa health ang pag-chichismis. O, diba? Isang araw pag-uusapan natin yan. Correct? Yes! The Tita Poyana Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your tita. Labako ng magayon, maalsumpa.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Good news mga kabitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Tobacco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Patata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Patata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Patata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing...
2: Patata!
1: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Patata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Patata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Brand. Pagtitiwala. Ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala. Ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: Yan, honey. Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
5: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
9: The Tita Poliana Show. Poliana Show.

0: mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
5: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
6: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
7: 70 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook. One Nook Chicken Inasal Daet. Bukas po kami. Alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
8: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha?
9: The Tita Poliana Show!
10: Hola, hola, hola. Ang oras, alas 6:38 na. At masyado akong pa-sweet ngayon. Dahil alam kong weekend na naman. Isang mahabang weekend ang nakaabang sa atin. Kaya naman, spend it with your family. Unahin pa natin ang ating mga pamilya. At syempre yung mga senior citizens ng ating buhay, pasyalan po natin. Baka meron silang mga kailangan or gusto lang nilang mayakap. Alright? At yan po naman ang ating dapat gawin sa isang napakahabang weekend. Simula bukas hanggang Linggo. So that's 3 days, no? Kaya siguro naman marami na kayong magawa niyan. Yung iba naman dyan, mamamasyal. Pero siguraduhin niyo palagi na kayo ay nag-iingat dahil hindi sila mag-iingat sa inyo. Ganon? Parang magulo yata yun. Anyway, araw pa rin po ngayon ng Huwebes. Nagpapaalala sa atin na dapat tayong uminom ng tubig. 8 to 10 glasses of water a day. Ganon. Meron bang pasok bukas? Malamang wala. Sabi ni Consti. Consti? Sa 0961-447-3923. Malamang walang pasok bukas. Palagi namang walang pasok pag Independence Day, ano? Kaya enjoyin nyo na lang yan. Pero dapat din maging very fruitful naman ang inyong mga holidays na ganun. Napapakinggan din po tayo sa One Radio, Facebook.

0: Facebook page sa OneRadio.net at OneRadio Tabaco Facebook page. Ganon din po sa Tabaco City of True Love group sa FB at sa Daet Public Market group sa Daet. Good evening kay Riosebio Castillo at binabati niyang muli ang Bermas, Barciliano, Castillo, Bello, and Banyares family of Panarayon. Diyan po sa Bakakay Albay from Ikaw na po family of Fatima Tabaco City. God bless you too, Kuya Eusebio. Hi, good evening kay Tita Cherry Borja. Ang sabi naman ni Kuya Mo, real talk, mahalaga sa amin ang araw ng kalayaan kasi double pay. Wow! Sabi nga ng mga judgemon, sana all, double pay. Eto pa ha, pagod ka na ba sa kalala ba? Masyadong busy sa trabaho, negosyo, love life o pamilya? Relax, dahil nandyan ang Leo Lavandera Laundry. Ipalavandero na yan. We offer full-service laundry, wash, dry, fold, and with detergent, and of course with Fabcom included. Only 149 pesos for up to 6 kilos, 169 pesos for up to 7 kilos, 189 pesos for up to 8 kilos. At alam mo ba, free pickup and delivery na for minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabaco City. My free loyalty card pa. Mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning services starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station self-service po yan at helmet cleaning vending machine. Open daily 6 a.m. to 8 p.m. Pwede kayong tumawag sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipalavandero na yan. Mandatagpuan sa Purok 1, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Kuya Leo and Tita Joy sa Leo Lavandera Laundry. At ganoon na rin po sa mga nandyan ngayon sa Leo Lavandera Laundry.
1: The Tita Puyana Show!
0: O eto na, ito masyado tong ano, controversial. Dahil nga masyado itong pinag-uusapan. Alam niyo yung mga huring-huling. Yung mga nagbubulong-bulungan lang sila sa mga corridors ng mga network studios, sa mga shooting-shooting, sa mga taping-taping, pinag-uusapan pala ito ngayon. At ito po naman ay tungkol sa di umano'y paghihiwalay. O di kaya na may pagiging wala ng kagana-ganang relasyon sa pagitan ng dalawang mag-asawang artista. Ito ay dahil nga naman nagsimula ang hindi kagandahang pangyayaring ito na parang nawala na ng gana si girl kay boy dahil nasangkot siya sa isang doon sa flood control scam. Ayun. Medyo hindi matanggap ni girl na yung napangasawa niya masangkot sa ganong eskandalo. Yung family pa naman nila ay mga conservative. Kasi siguro na pagsasabihan din siya ng kanyang mga relatives na ano ba naman yan? Nakakahiya. Diba? May mga ganon. Diba? Hindi niya nawawala. Diba? Dahil nito mga nakaraan, hindi na siya napagkikita na sumasama sa kanilang mga family gatherings. O minsan lang daw, sa isang parang siguro hindi niya napaghindian, no? Pero wala daw talaga. Hindi na siya masyadong lively katulad noon. Pero napapanood pa rin naman siya sa kanyang noontime show. Ayan. So alam niyo na kung sino yan kahit hindi natin banggitin pa ang pangalan. Pero ipinagdadasal naman ng marami na sana naman ay maayos na at malinis ang pangalan na ni Guy? O nung lalaki sa kanyang kinasangkutang flood control scam. Dahil pag nalinis, at least, okay na naman sila. Dahil talagang very conservative ang family ni girl. At ayaw nila na mga ganyang iskandalo. Kaya ngayon, tahimik lang si girl. Hindi na siya nagre-react. Wala na siyang mga pa-posting-postings tungkol sa pangyayaring yon. At siya na lang ngayon ay nananahimik. Although, hindi na siya napagkikita. Eto pa, mukhang nasa condo daw siya nakatira. Ala, ano na yan? Nagpa-practice na ba siyang makipaghiwalay? Pero ang sakit nun, no? Lalo-lalo na nag-asawa na kayo tapos maghiwalay kayo dahil lang sa isang problemang pampolitika. Diba? Dahil lamang sa isang bagay na ang sangkot ay kadatungan, iskandalo, and all. But let's just wish na sana maging maayos na itong lahat para maging happy naman si girl at syempre maging happy si boy at pati na rin yung nanay ni boy na masyadong pumapapel naman sa mga ganitong pagkakataon.

Ay, ay, ay. Welcome sa ikadong oras kan sa ating programang The Tita Poyani Show. Diba naman po giraray ang sa inyong lingkod na bakong magayon, maalsungoy. Nasa sobrang init ng panahon. Hintayin na lang natin na lumamig na naman ang panahon, baka naman ako'y bumangubango. Paano eh? Uy, nakaka-relate siya, oh. Hindi na naman ako nag-iisa, no? 5 minutes after 7 o'clock in the evening. O, may na naman tayong text message na natanggap sa 0961-447-3923. Hi, Tita. Good evening sa'yo at sa lahat ng mga nakikinig sa The Tita Poliana Show. Itago mo na lang ako sa pangalan ng nanay ko. Ano? Na Abigail. Ang ganda naman ang name ng nanay mo. Tanong ko lang po, bakit mas masarap ang malaya sa pag-ibig? Weh. Anong mas masarap? Mas masarap pa rin ang may minamahal. Mas masarap pa rin yung mayroon kang kasama sa buhay. Anong malaya? Kakomo ba naman Independence Day? Eh, yan ang gusto nating pag-usapan. Pagiging malaya sa pag-ibig? Huwag ganun. Huwag ganun. Kasi mas masarap o magaan ang pakiramdam ng pagiging malaya sa pag-ibig? Para sa ibang tao siguro dahil may kasama itong kapayapaan, control sa sariling oras, at kalayaan sa emosyonal na pressure. Kapag wala kang iniisip na tampuhan, selos o obligasyong romantiko, mas nakaka-focus ka minsan sa iyong sarili, sa iyong family, sa iyong mga friends, sa iyong trabaho, at higit sa lahat sa iyong mga pangarap. Pero depende rin ito ha sa klase ng relasyon. Kasi kapag halimbawa healthy at maayos naman ang pagmamahalan, mas maraming tao ang mas masaya dahil may kasama silang sumusuporta at nagmamahal sa kanila. Samantalang kapag toxic, nakakasakal o puro problema ang relasyon, doon madalas nararamdaman na mas masarap ang magiging malaya. Katulad ko ngayon, happy. Happy? Kaya ayoko maging malaya. Sure! May ilang dahilan din kung bakit nasasabi ito ng iba. Siguro naisip kasi nila na mas maraming personal freedom. Hawak mo ang beat. Awat mo ang oras. At mga desisyon mo. Ito din siguro dahil mas kaunting emotional stress. Walang overthinking o away. Diba? Wala kang masyadong iniisip na taong aawayin mo. At siguro naisip din ng iba kasi mas nakikilala nila ang kanilang sarili. Natututukan nila ang kanilang sariling growth. So it's more of a personal thing when you are single and happy. Diba? At ito din ay walang pressure. Hindi kailangang laging nag-a-adjust ka o nagpapaliwanag, 'di ba? Sarili talaga, sarili mo lang inaasikaso mo. At syempre mas payapa ang iyong isip lalo na kung galing sa masakit na relasyon. Ito palagi ang nangyayari, mas masarap daw maging single kung galing ka sa isang masakit na relasyon dahil syempre marami kang gagamutin sa iyong self. 'Di ba? Sa huli naman ito, hindi naman palaging mas masarap ang pagiging single o may relasyon. Ang tunay na mahalaga ay kung nasa sitwasyon kang may respeto, kapanatagan, at kaligayahan, mag-isa man o may minamahal. May minamahal. Ayoko talagang maging single. Diba, mas masarap talaga yung meron kang karelasyon. Tapos yung relasyon mo masaya. Nagkakaunawaan kayo, nagsishare kayo palagi. Lahat ng bagay na meron ka, meron din siya. Diba? Lalong-lalo na yung pagmamahal sa isa't isa. Mahal mo siya, mahal ka rin niya. Pero yung iba kasi,
OA. Hello, good evening kay Christian Abrada-chan. Nakikinig siya ngayon. Ganun din kay Romnick Bilaos. Galing naman kay Dan Dan Al. Good evening, Tita Pollyanna. Tita Polly, pa-shoutout po dito sa boarding house ko kasi nagdadangog po ang aking mga boarders ng show mo, lalo na si G-Bert at ang aking agum na si Aning. Hello, Aning! Thank you so much, Dan Dan. At ganun din kay Daisy Bernal Bona Obra. Good evening. O, may pabati pa si Dan Dan. Pahabol. Ang mga bata ko na sina Jeb Bataga nasa Molave Street, Legazpi City. At ang kapatid pa niya si baby ko, Leia Bataga. Nagdadangog po silang unyan. Wow, thank you so much. Ganon din kay Luke Bas Barnedo. Good evening. Shout out sa Barnedo Romantico family. Diyan po naman sa San Lorenzo, Tabaco City. Thank you so much for listening in. At maraming salamat po sa inyong mga comments o inyong mga pagbati. At least alam kong merong nakikinig. Minsan kasi parang, wow, freedom. O, marami din kahulugan kasi ang kalayaan eh. Diba? Dapat malaya tayo palagi, yung feeling natin na malaya tayo. Maganda yung feeling na ganun. Like you're free to do whatever you want to do. Pero syempre, meron din namang boundaries. Hindi naman kahit ano na lang. Hindi tayo free na gumawa ng bagay na labag sa batas. At labag sa batas din ng Diyos, di ba? Meron mga ganun. Kaya ang freedom, hindi talaga siya total. Pag sinabi, ay, ako may kalayaang gumawa ng kahit anong gusto kong gawin. No. Dapat meron ka rin sinusundan na mga batas. Hindi ka basta-basta gumawa ng kahit ano. Ang ibig lang sabihin kasi ng ating araw ng kalayaan, tayo lumaya mula sa mga dayuhan. Diba? Ipinaglaban natin yan, nakamit natin, at hanggang ngayon malaya tayo bilang isang bansa. Pero hindi ibig sabihin na pwede kang gumawa ng kahit anong gusto mo dahil malaya ka. Diba? Oh, siguro naman nagkakaintindihan na tayo dyan. Kasi yung iba akala nila pag malayo, you can do whatever you wanna do. Halimbawa, sa isang relasyon, oh, malaya tayo sa isa't isa kahit may relasyon. Pero hindi ka malayang basta-basta na lang maghanap ng iba. O ganun. Malaya kang magmahal. Diba? Ano, nagugulumihanan din ako sa mga salitang kalayaan. Pero mas gusto ko talaga yung lumaya tayong lahat sa katangahan. Para mas maging maayos-ayos naman ang takbo ng ating pamahalaan. Ang dami kasi nakikisaw-saw. Tapos minsan kasi hindi nila napapangatawanan. Yung mga parang nang-aasar lang. Eh, hindi maganda yan. Yan ay isang pang-aabuso sa ating kalayaan. Kalayaan ng speech. Or kalayaan ng speech, oh. Speech freedom. Yan, inaabuso ng iba. Tapos kahit ano na sinasabi, yung iba pati, parang akala mo totoo ang pinagsasabi. Meron ma silang mga kung ano-anong ginagawang mga dokumento. Ang dami ngayon lumalabas, ha? Dahil nga nalalapit na ngayon ang impeachment trial. Tuloy-tuloy na po yan. Meron pa nagsasabi na kaya daw, nagkakagulo ang senador dahil daw sa pamahalaan. Hello? Sino ba ang nangupit? Sana naman tumahimik na lang yung iba. E pinagpipilitan dahil. O, yun yung mga bagay na ganyan. Kahit hindi ka naman, hindi ka kumakampi dito o hindi ka kumakampi doon, pero makikita mo kung nasaan yung line, kung saan nagsisimula ang katuturan ng kamalayan. Diba? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita! 14 after 7 o'clock.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
2: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. The Tita Poliana Show. Tindugo na! Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies. Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you. The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, huh?

0: sa oras na alas 7.32 na dito pa rin tayo sa The Tita Poyana Show. I'm sure maraming dyan busog na. Yung iba naman dyan, wala, naghihintay pa nang may magyaya. O, diba? Kasi minsan kasi parang wala kang ganang kumain, diba? Alika, kain na tayo. O, diba? Hindi sila nagkukusang loob. Kawawa naman yung mga bulati nila. Dapat kasi, pag oras ng kainan, kainan na agad. Wala na mga hihikayating ka pa. O, diba? Pag pumapasyal ka sa bahay ng isang kaibigan mo, sabi mo, oy, kain tayo. Ay, busog pa po ako. Pero actually, gutom ka na naman. Baguhin na natin. Dapat lumaya na tayo sa mga ganyang kaisipan. Pag niyaya tayong kumain, kain. Kunya-kunyari ka pa, kumain na po ako. Busog pa po ako eh. Wow. Hello naman dyan kay Zabala Valeriano Joven. Dyan sa Bulan, Sorsogon, Fabrica. Ayan. Good evening sa inyo dyan sa Sorsogon.
1: Trending!
0: Trending! Tumitrending ngayon ang salitang halfies. Halfies. Pero actually, it's half, no? Half or kalahate. H-A-L-F-I-E-S. Halfies. Parang gawa-gawa lang yung salitang yun. Ito po naman ay naging controversial na ngayon. Dahil merong isang mahilig mag-pageant. Pageant? Isa pong pageant personality na si Brandon Espirito. Ito ay male pageant personality, no? Ay biglang nagsalita at syempre pinick up ka agad dahil syempre ang lalaki ng tenga ng mga reporters. Ang lalaki ng tenga ng mga nandyan sa pageant na yan. Lahat ng sasabihin talagang pinapakinggan. Ang sabi kasi niya, parang mahihirapan daw makipagsabayan ang mga Pilipino sa international pageants kung walang halfies. May pa-halfies-halfies ka pa. Ba't di mo lang sinabi ka agad na mistiso o mistisa? O, diba? So, maraming nag-react. Marami talagang nag-react. Bakit ganun? Bakit biglang, ano, wala na tayong sariling ganda? Eh, alalahanin natin yung ating dalawang Miss Universe ay Pilipinang-Pilipina ang dating. Gloria Diaz at si Margie Moran. Margarita Moran. Diba? Talagang Pinay na Pinay ang dating na mga yon. Very oriental. Eto lang dalawang sumunod, yun na, halfies, mga mistisa. Si Pia Wurzbach at si Catriona Gray. Wow. Oh, ayan. Tsaka yung iba pa, marami talaga mga misti-mistisa.

Pinoy, katamtaman lang ang katawan natin. Pero mas gusto ko yung katawan ng mga Pinoy. Ayoko masyadong malalaki. Hindi natin alam kung ano bang pinaglalaban nitong si Brandon Espiritu. Kaya tuloy ngayon, marami nang bumabatikos sa kanya. At siya daw ay binabash. O, diba? Eh, dapat lang. Ang dami kayang magagandang Pilipino at mga Pilipina. At ito nakaraan yata sa Miss Grand. Alam nyo, nakinig sila sa isa kong ipinaglalaban nung mga 5 years ago. Actually, chumichika-chika ako noon. Sabi ko, bakit kailangan yung mga beauty contest at naka-makeup? Eh, kung gusto niyo ng beauty contest, dapat walang makeup. Aba, tinry ba naman ng Miss Grand? Ang daming naligwak, ha? Ang dami palang hindi maganda pag walang makeup. Yung iba, yung iba mga mukhang paan ang magsasaka. Sakit ko namang magsalit. Ah, ako talaga, no? Alam ko yun. Kaya naman nung lumabas doon sa Miss Grand, aba, nanguna din si Gazzini kasi maganda siya kahit walang makeup. Pero yung iba, naku po! Kakashokot. Pero maganda ang katawan. Pero at least parang feeling ko, ay talaga, ginawa din nila. Kasi iba naman kasi pag ang beauty contest ay yung pagandahan ng makeup. Hindi naman talaga pagandahan ng beauty. Tsaka dapat nga, tigilan na yung mga beauty contest na yan. Kasi naaawa talaga ako dun sa mga hindi na nanalo. Diba, nakatingin na lang sila dun sa likod. Parang, ha? Kaya hindi, never akong nagja-judge ng mga beauty contest na yan. O kahit nga singing contest, pag may nag-request sa akin, pwede bang mag-judge? No. Dahil naaawa ako dun sa mga, ano, yung mga natatalo. Diba? Gawin nyo na lang parang ano, parang presentation ng mga talents. O, ganun. Ng beauty. Pero hindi contest na may kukurunahan. Walang ganun. Alam nyo, nakakatroma yan. Maraming natutroma. Yung mga first runner-up, sa tingin nyo, masaya sila? No! Bago sila bumaba ng stage, gusto nila sabunutan yung nanalo. Ganun naman talaga yun. Kasi ba naman, first runner, ikaw na sana yun. Diba? Kaya yan ang problema sa mga contest-contest na yan. Kaya tigilan na po natin yung mga beauty contest na yan, yung mga singing contest na yan. Diba? Presentation na lang. O, kumanta kayo ng kumanta dyan. Pumarada kayo ng pumarada dyan. Pero walang contest, walang mananalong first prize. Para happy all. Diba? Sabi na, may nagsasabi, negosyo yan, ano? Oo nga naman, hindi nyo ba naisip yun? Kawawa yung mga natatalo. Sabi na, eh, hindi, kasi para next time, eh, mag-ano sila, magpursigi silang gumaling. Ay, naku. Kailan pa? Kaya tigilan na yung mga contest-contest na yan. Ayan nga, nakinig nga na sa akin ang Miss Grand na walang make-upan pero mukhang hindi na nila itutuloy next year. Dahil ang tsakad dah. Sabi niya, ikaw talaga? Ano yung mga idea mo? Kaya okay ha, pag medyo may mga beauty ko, you just say no. Sali ka na sa beauty, no, sorry po, hindi ako sasali dyan. Sali ka sa singing contest, ay hindi po. Talagang may pagkakataon naman na if you will shine, you will shine. Hindi naman sa pamamagitan ng mga singing contest na yan, mga beauty contest na yan. May mga dance contest din. Tingnan nyo nga yung mga sumasayo pag walang music. Mukha sila mga bulate. O, diba? O, pinapractice ko lang yung aking freedom of speech. Pwede namang huwag kayong sumang-ayon sa mga pinagsasabi ko. Kasi nga, Independent Day, diba? Independent Day! O, bukas sa ating pagtatanghalan The Tita Pongyani Show, hindi ako magsasalita. Kasi yun din ang aking Independent Day. Joke lang. Oh, ganun.

ating magiging weekend. Sana po naman ay pagpursigihin natin na maging mas malapit tayo sa ating mga kapamilya, ha? Huwag kung saan-saan pumupunta. Kung ano-ano pinagkakabalahan, lalong-lalo na sa ating mga senior citizens. Kung halimbawa kasama natin sila sa bahay, ipasyal natin sila. Diba? At tanungin natin kung anong kailangan nila. At syempre, magpakwento tayo. Kasi parang gustong-gusto ko yung makinig sa mga kwento ng mga lolo at mga lola natin noong kanilang panahon. Although yung iba ha, bihira na ngayon yung nakaabot ng panahon ng giyera. Ang mga lolo at lola ngayon ay mga pinanganak ng mga 1950s. Kung kaya naman, bihira na yung mulat na mulat pa nung panahon ng giyera, yung maikukwento pa nila kung paano sila nagtatago sa mga Hapon. Wala nang ganon. Pumanaw na sila. Kaya ngayon, yung mga lolo at lola natin, mga from the 50s lang yan. Although, yung iba, ipinanganak din yung panahon ng giyera, pero hindi, wala silang natatandaan dahil baby pa sila nun. O, diba? Kaya maging masaya na lang tayo sa mga kinuwento ng mga lolo at lola nila sa kanila. Kasi I'm sure nagkwento din naman yung mga lolo at lola at mga nanay at tatay nila, diba? So yun na lang ang isishare natin.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan, ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nandigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang. For sachet. Sahir. Harap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with Carrot Extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
3: The great way to transformation is...

0: Whoa! Welcome sa panghuling oras ng The Tita Pollyanna Show. Dito pa rin po sa One Radio Tabaco at OneRadio.net. Your best cafe radio every night. Siguro naman tapos na kayo maghapunan. Kumain na yun? Hindi pa nga eh. Anong gusto mong kainin? Ay, gusto ko sana ng kare-kare. Uy, gabi na. Huwag kang kumain ng kare-kare. Ayan, tinatanong mo ako kung anong gusto kong kainin. Tapos pag sinabi ko eh, naku, huwag na nga lang. Okay, tempo agad. Sure. Ganyan lang kami palagi ni Baby Doll. Baby Doll, oh. Nagagalit siya sa akin pag tinatanong o pag sa halimbawa sinasalungat ko yung sinasabi niya. Oh, ganun talaga pag naglalambingan. Diba? At least
1: greetings, greetings, shout out Bolivar.
0: Greetings, greetings. Tara na, holding hands na tayo. Yakapan. Talagang habang naglalakad, magkayakap. Lalong-lalo na sa mga breakwater. Sa mga boulevard. Ako, talagang na-excite na ako sa ganyan. Of course, binabati natin ang magandang-magandang gabi. And happy listening. Ang Bermas, Bersiliano, Castillo, Bello, and Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, Bacaque, Albay. Take it from Iconopo family of Fatima Tabaco City. God bless you too, Eusebio Castillo. Hello, Tita Cherry and family. Good evening. Ganun din kay Kuya Mo na masayang masaya at double pay siya bukas. Hello kay Christian Abrera Chan. Good evening. Romnick Belaos. Ganun din po ay sa mga boarders ni Dandan Al, sina G-Bert at ang sa iyang agum na si Aning. Ganun din naman kay Daisy Bernal Bonaobra. Good evening. O eto may pahabol pa na pagbati si Kuya Dandan. Si Jeb Bataga dyan sa Molavi Street, Legazpi City. At ang kapatid na si Bibi ko, Leia Bataga. Nakikinig daw sila palagi. Thank you so much. Ganoon din po naman kay Luke Bas Barnedo. Barnedo, Romantico family dyan sa San Lorenzo, Tabaco. Good evening. Dyan po naman sa Bulan Sorsogon kay Zabala Valeriano Joven. At syempre kay Nena Palanas Bobbies. Maray na banggi po sa indo dyan. Ang sabi pala ni Tita Nena Palanas, ang mama ko po, 7 years old siya nung magkagyera. Doon sila sa Aroroy Masbate. Mag-uli sila sa Demasalang. Ah, talaga? O natatandaan pa ng mama mo ang mga pangyayari nung panahong yun. Kaya binabati din natin ang lahat na naman nandyan sa Suwa, Malinaw, Albay. Thank you so much, Tita Nena Palanas Bobbies, for listening in every night. At enjoy na enjoy daw niya ang music. Di ba nakaka-in-love? Oh, nakaka-in-love daw ang music, oh. Siyempre, binabati din natin si James dyan sa Barangay Bacolod sa Tabaco. At shout-out sa kanyang family sa Floodway, Pasig. At ang kanyang asawa na pinakamamahal niya na nakikinig everyday sa One Radio. Thank you, James. Diyan po naman sa Mandulungan, Daet. Good evening kay Chat Dolores Pacao. Siyempre, binabati natin palagi si Kagawa John Bongalon dyan sa Baranghawan. And of course, kay Noel Bongalon. Good evening po. Bongay family dyan sa Binitayan. Good evening. Greetings galing kay Errol. Let Bodilio, good evening. Dyan sa Zone 3, Burak, San Lorenzo. ito yun, itong si Let, ang simpleng lalaki pero ang sarap magmahal. Paano namin malalaman? Paano namin malalaman, Let? Siyempre, kay Larissa Banyas, good evening. Diyan po naman sa Daed, sa Ophelia Street, sa Manzo family. Hello po, good evening kay Kuya Albert. Diyan po sa Procuatro, Burabod, Abilgas family. Hello. Abais family sa Lagon. At diyan po naman sa Kamambugan, sa Sofranos family. Good evening din dyan sa Belen Tiwi Albay, kay Jurcel at kay Jeric, and of course kay Hazel Sid. Dyan po kay Tita Eva sa Kanaway. Good evening. Good evening din sa imong duwang apo na sina Maika at Miara. Hello kay Det Seed dyan sa San Ramon. Hello, Ren. Diyan naman sa San Carlos. Anong ulam mo ngayon, Ren? Binakian naman. Binabati din po naman natin ang lahat na nandiyan ngayon sa Tabaco Night Market. Most especially kay Mami Normita Contreras. At sin sa gabos na para tuge, para tokwa, as in para rapper. Diyan po naman sa Tabaco Night Market. O ano na, mamalengki na ba si Tita Chris Barameda? Hello, good evening Tita Chris. At ganun din po naman sa lahat dyan sa Chris Resto Grill, kay Mami Lani, at kay Mami Evelyn. See you soon. Wow! Talagang natawa si Kuyo. At sa agong pala ni Karen, Box. Kumusta ka na, Box? Mahigusun. Wow. Benigno and Shirley Belier and family. Diyan po naman sa Datag Santa Teresa. Corazon Bona Obra and family. Diyan sa Basud. At syempre kay Alma Buave and family. Diyan po naman sa Puro Cuatro Barang Hawon. Good evening. Binabati din nga pala ni Anthony Madera ang kanyang mga friends dyan sa Tabaco City. Si Anthony Tagadaed, binabati niya ang kanyang mga friends na sina Marjorie Bonaobra at Larry Brutas dyan po naman sa Tabaco City. Siyempre kay Mami Salina Bonina, good evening. Hello dyan sa Upper Bonga Bakakay Albay. Sa Barha family, Tita Sardi, good evening. Ganun din kay Jacob at syempre kay Tita Frammy. Kumusta na kayo dyan? Syempre naman sa Kinale, good evening to the Vergara family. Most especially to my amiga Maria Emma Vergara Gonzalez. Syempre si Mami Upeng at si Tita Nora, Tita Jealousy at Tita Al. Hello dyan sa Riosa Street kay Ate V Bongala. At ganoon na rin po sa Kalisan family, Kuya Rudy and Tita Tess at si Ariella. And of course, dyan po naman sa Nawang, Barangay Tres, dyan po naman sa Malilipot. Buenabajo family, good evening. Hi Tita Wang. Diyan po naman sa Rapo-Rapo, binabati natin ang mga aki ni Chapmalin. Coral family, dyan sa San Isidro Buring. At syempre si Uning, dyan sa Proctres, hindi ba kake Albay. Alex Imperial and family, sa Daed, good evening. Ating hotline 0961447392 para sa inyong mga requests and dedications and shoutouts. So the Tito Pollyanna Show every night on your Best Cafe Radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon, o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na Bicolandia.
6: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
6: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
9: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
8: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
10: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
11: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
10: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
12: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
13: The Tita Puyana Show
12: on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one.
2: Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
3: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
4: One Radio.
5: You're listening to One Radio
6: News FM.
7: Tindugo na, Bicolandia.
8: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
9: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
10: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
11: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
12: Still available.
13: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
14: Best Cafe Black.
15: Also available.
16: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
17: 12 pesos lang per sachet.
18: Ang init!
19: Patata!
18: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
19: Patata!
18: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
19: Patata!
18: Sumubok na nitong bago. Introducing
19: Patata!
18: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
19: Patata!
18: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
19: Batata!
18: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
19: Batata!
18: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries inyong mga lugar at hanapin ang...
19: Batata!
20: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
21: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
20: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
22: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
23: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
24: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell. Made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
0: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
12: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
14: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon.
15: Mabibili sa pinakamalapit ng mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
17: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?

0: Liana Show. The Liana Show.
1: Oh yes, I oras. Alas 8.32 na. Bakit sarap naman ang ulam ni Ren. Inun-un. Ay nako. Hindi yata ako pwede ngayon sa mga ano, paksiyo. Hindi na ako pwede sa paksiyo. Minsan kasi pag medyo meron kayong mga reflux o di kaya acidic, parang iwas-iwas na muna sa mga paksiyo, mga adobo. Kaya pahinga na muna sa mga maasim. Okay lang na ikaw yung maasim. Huwag lang yung kinakain mo. Alay ko. Of course, keep on with Puñado Forever. It's at the Tita Pollyanna Show on Romald's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuviant products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nord Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, No Time Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa lahat po naman ng mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, at mga pamilyang bayan. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 20 years na! Of course, thank you so much sa One Knock Chicken Inasal Daet. Diyan po yan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Centro Candaet. Pasyalaman po kayo sa kanilang Facebook page para sa inyong online orders. One Knock Chicken Inasal Daet. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Iran Natural Organic Shampoo, 3-in-1 Whitening Soap, and Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you so much, Gems Products. Para naman po sa mga magagayon na taga City of True Love. Sarong lugar sana po para sa tuyang me time as in self-pampering. Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building. Roy Vivar Street, Tahita, Bacolod City. Sa Ampang Sana Kanamanda Coffee Hospital. Thank you so much, Pink Spa. At syempre, kung kayo naman problema

0: City. Mabalos po, Leo Lavandero Laundry. At syempre, siguro naman meron na kayong mga balak. Yung iba naman walang plano. Sige lang, basta enjoyin nyo ang napakahabang weekend. Dahil bukas, malamang walang klase, walang pasok. Ay kung gusto nyo pumasok magtrabaho, meron yata ang ano, doble at ang ano nun, sabi ni Kuya. Sabi ni Kuya mo. Enjoy it with your family and your friends, and most especially, kasama ang inyong mga senior citizens. At syempre yung mga bata. Yung mga bata kasi talagang pagbakasyon, feel na feel nila. Ito naman po yung lingkod na bako masyadong magayunon. Maalsu mo na nga eh. Gurang na. Wara ng harang.
1: Sure!
0: Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga katagang. Kung hindi ka naman kagandahan, tapos na ang usapan.
1: What?
0: Sweet dreams! Hanggang bukas, Independence Day.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Cells Brand. Pagtitiwala. Ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala. Ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
7: Boss Herbal Capsule.
6: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
9: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
10: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
8: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Taiwan's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahiling uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: Taiwan's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: Gusto ba ako si Team Dugon?
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luya Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
4: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saan ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, daya po pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw mo sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ko na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, daya po pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho
1: pati
2: mo.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
2: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
0: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on 1 on 1

0: Araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best
1: Cafe. It's caffeine tea in one coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best it with herb pesto.
2: Pasty and akda.
3: Hello? Sa ira. Okidish.
4: Parang vatang-vata.
2: Mahalers, ako ay talagang pumisaya.
5: Ira. Once up. Sabungan sa mga laborado. Ang gabi ay
6: si Salvo Diyos.
7: Apo ba? Magsabibili sa mga sumunod.

0: No co-
1: You're waking up with...
2: King. Pasurpa sa lado lokal, nasyonal, alasin sports, sur to the mat, King! Sorpresang pakonsuesang ko, oh, big sa one rate.
3: Ipon san.
4: Si Bueno sa King! King! King! King!
5: Ano? Oh! Doon ako nalungkot. Hanapon ang king dubon, ang one ready.

siyudad ng Tabaco as Pilipinas na o ang ako Diyos agasa sa Indugabos mga katingkam. Digdi sa saro na naman na panprogramang Kikig po at sa Indug ano man po kakasiributan na niya ulit sa katibaan na isuda. Thank you Lord for the gift of life. Gising is happening. Be humble and that you are better than anyone else. Remember, from VR into dust, return. Sa mga katindugon niya itong masilibrarkan sa Indang half days sa Indo, may you have many more birthdays to come and blessings from heaven.

0: Ling, Apelin, kay Raquel Canaria, Bersabal, kay Jun Alyurde Bungkay, kay Ronnie Bobis Buhulano, Ana Del Castillo Garcia, asin sa igwapa po din mga okasyon, enjoy lang itong panagos na ka-board and lodging sa mga hospital. Soy, parahay na ka mo. Kita nin Biyernes, Independence Day, Dusina, kanbulan na 2022-26. Mga katidagulan, sorahay sa mga katidugon niya itong mic sa buhay. Lang tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo sa atin po na ating ikinasasama po naman ang ating ikinagagaling in love way to fame and play give up find them was the fun no living let's bear in mind that problem said that things we should be electros coveres sila enjoy every moment of it
1: marata na
0: sa mga suki ka noise effort ng sangtig sangsing legre bula madaon sa kuy manong mani almoga kapo si bueno gwapong lalaki alagad very in bahong kakul nagdadangog kami sa imo sa programang ig tama kansala o kapanahon na pinagpalungas dalkan is kakaapiktar sa east kan southern Luayas asin danaw
2: si bueno sa
0: Tera Bicol Region, East Caraga, Asida, Talom ang Kalangitan, paminsan-minsan, lugar na magsanin makurak na paguran, sundo sa paguran, sa East
2: Siba,
0: matang nitwa, lugaring makaang paguran, sa Loke Stones,
2: Oso,
0: Tigi, Tamara-tamara, kabobyerno, pinagtalaan na, ang celebrasyon ni Otso Yopaka, Indi, Tamarata, ang tema, to by Pin Day, ang kinabukasay sayan,
2: Bueno, Tigi,
0: ay sa mga atab na napalibutan kaya Mirko si mga estudyante talo mo na si Juanin mga kaipuan na atindi marata sumamabuha si Rapperming mga aning kamo sa po strong side best kape sabayang tea in black forest kape green 6-in-1 gam hey apura sa mahamot na inumon igwapanin marato sa laya kaaga best kape sa pagkaw 2 point kape sa iyaon man ang manok ni o kinakakasabayan pa an mga akin nagkukuray ko sa sabayang tilam igwakarwaan

0: Philippine Independence Day as in 67th Chartere kan siyudad din Legazpi. Basado sa informasyon na okasyon na sa paaginin banal na misa sa Albay Katri asin susundan kan parin of troops asin an programa gigibuhon sa atubangan kan Kapitulyo Provincial an parin of troops papartisiparan na kana mga personahis kan Philippine Army, Philippine Air Force asin Philippine Navy kasabay daman an Philippine National Police Bureau of Fire Protection na Philippine Coast Guard as in Bureau of Jail Management and Penology na konsain mga katindugon ipaparada ang mga assets as in manlain-lain o assets kan manlain-lain na uniform personnel sa naunambita ng lugar tangani sa nang ipahiling ang pagsaludar para po sa satuyang mga heroing nakipaglaban tangani sa naman na magkaigwaning katalingkasan ang nasyon. Manprimaran ng may halos gabos na mga lokal na gobyerno, igwamanin gigibuho na sirimonya na kadaklan mga katindugon pagkatapos kan alipot na programa ma-opresir o magkakaigwakan ritlinging dyan po mga katindugon sa Mentor Jose Tang Sabanwa ang kamaya po sa programa ang mga empleyados ka na munisipyo mapasiring dyan sa tangani na pa ni
1: si Bueno King
0: liwat na naipagol City Police Station ang sa indang pagiging preparado as in dedikasyon matapos ining maging ka-enhanced managing police operations empo challenge kan Albay Police Provincial Office para sa Category A City Police Stations as in Class A Municipality. Basado sa impormasyon na nakabot sa King Empo Challenge bilang sarong competition simulation exercise na nagmamaot sukulon ang pagiging preparado as in tibay kan mga kapulisan sa paghampang sa manlain-lain na high pressure scenario. Ngunyan na taon, anagyat ang pighampang na pinaghampang kan Tabaco City Police Station iyo ang collapse structure simulation exercise na ginibo karakalis na Hunyo 10 sa Tabaco City Integrated Terminal sa Barangay Pawa. Sa simulation exercise ipinahiling kan mga partisipantes ang sa indang tibay sa incident interagency coordination si response rescue operations as in pagmantinir kan tranquilidad sa sarong sitwasyon na igwang mga biktim kan mga nagrampaog na istruktura kasabay man sa mga aspeto kan pinag-revisar iyo ang 911 handling proficiency, radio communication proficiency, camera proficiency as in unit commanders, info management skills sa matibay na list ko ibibat matayong pong na grupo at tangga kan profesionalismo, koordinasyon, preparasyon as in sumpit kurit na pag-responde sa mga critical na insidente.
1: Si Bueno King
0: mientras tanto naka full alert in ang Philippine National Vehicle doon na librar kan 28 aldaw talingkasan kan Pilipinas sa pagi kan pag-deploy ni na maabot sa 5,000 na personahes kan kapulisan mas pinakusog kan PNP Vehicle ang siguridad sa mga lugares na pinaglalagasu o dadagusuon nintawo kasabay digdi ang mga sentro kan transportasyon na sin aktibidad kan gobyerno man ang civil disturbance contingents asin kasurog dear teams tuma na emerhensya asin disaster response particularmente sa mga apektado kan pag-alboroto kan parte kaini ang pagpapakusog kan ability anti-criminality operations asin pagtataonin mga advisory tanganing masiguro ang salbado areglado asin matrangkilong pagsilibrar kanal downing katalingkas bilog na kabikulan
1: si Bueno sa King
0: marata taon-taon ang iba pa
2: ayan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon ang diwa ng kalayaan. Hay, bunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabit ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Araw ng Kalayaan mula sa himpilang inyong pinakiking tabi. One Radio 91.3 News FM. Tindi.

0: minutos na makalipas po ang alas 5. Oras na naman, tanganing magbadang!
1: Si Buelo sa
0: King! Marina, good morning kay Sir Wilbert Vitadura, Wilma Fulyero Cliduro, kay Josephine Bio, Manilin Bella, Christine Bungalos Bilen, Jerry Kanya, kay Idol Principal Fernando Pando Margallo, Freddy Bismonte, kay Paning Arnel Rabe, kay Madam Chata, kay Lola Parin, Lola Ainda Bitara, Lola Fe Bitara, kay Lola Jelay, Lolo Basi, Lola Igay, kay Manong Dal Bitara, kay Cherry Carburha, asin sa sayang mister na si Jerome, kay Maria Corazon, Buban, Siringman, kay Elizabeth Belches, kay Ate Beth Butalon, kay Pading Carlo, kay Ninyo, kay Billy, kay Lelbert, kay Ninya Belches, Chris Sunga. Siringman, mga katindugon, sa iba pang mga parantabay niya to, dyan sa Banwaan Kanbaka, kay dyan sa Isla Cagraray, sa mga taga-kabasan, sa San Pablo. Siyempre, mga katindugon, sa Isla San Miguel, sa mga taga-Banwaan Kantiwi, mga taga Malinaw, Marata, Marata, Marata, Marata, Marata, mga taga Malilipot, ang programang inyatot sa Duke and Dinil Bakery, tinapay puwerte na sukterming mainit sa presyong dati, makukuha sa likunan na party, Cantabaco City Hall, pagsadiri asin pinamamahalaan ni Madam Gina ng Permiñaon and Barsaga Eatery, mga masiram na minyo sa presyong barato, pamahawan paguntuhan ni Rindalan Pamanggihan sa Barsaga Eatery, Sugka, good news sa mga nagpapamatanga asin na aagahan, digdi sa Sentro Kansyudad ng Tabako, ang Barsaga Eatery, 24 oras nang nagsiserbi, iguaman sinda, min air condition na inting barber shop and saloon, matapos magpagwapo asin magpagayon, oy inabot ning gutom diretso sa Barsaga Eatery, Permiñaon si Ate Belt Barsaga. Yan man ang malilipot kakpit kulisiyong pagsadirikan Familia Bea, pinamamahalaan ni Ramos Boy, asin Madam Girly Bea, makukuha alumnaso na road dyan po sa barangay sa Disidunawon, malilipot talbay sa mga parabulang tandaan kadaal daw na Domingo, soy-soy ang hackfight sa malilipot kakpit kulisiyom. Ang enot sundo 30 ang sultada, 1,000 pesos ang premyo, 31 sundo sa matapos, 500 pesos. Alas 6 pa sana, registration na. Alas 7 sundo, alas 9 ulutan, alas 9 uno, bakbakan. Partner kan mga mister asin misis na habo mapasma, tambakan labahon darahon sa Adam Lack Laundry Shop. Serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. Ang Adam Lack Laundry Shop nagagamit din makabagong teknolohiya kung kaya ang mga musingon nindong labahon paga luwas sa makina, itsurang baguna, mahamutun pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha sa Purukuno Poblasyon, Malinaw, Albay. Marino, good morning kay Sir Nards, asin Mambing Kalmada. Sa mga katindugon niya to na gustong mag pagayon kan sendang opisina, House of the Rising Sun, Iguanin Beautification Project sa barangay, oy! Sa mga eskwelahan, dorderetso sa daan brigada eskwela, naghahanap ka mo ng dekalidad na pintura sa inkamo manuman, syempre sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klase ng pintura, Iguasin na color na kurso na da, ipatimpla sa Tabaco Color Mix Paint Center, makukuha along National Road dyan po sa Purukuno, Barangay Salvacion, Tabaco City. Marino, good morning kay Boss Nistor asin Madam Helen Berwega. Permiñaon si Tabaco City Council Renner Bursi, Chairman Committee on Appropriation sa Sangguni ang Panlungsod, kan siyudad din Tabaco. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Diretto kita sa detalyes kan mga baretang kig-kig sa lado lokal. Nagkaigwaning committee hearing as in site inspection and committee on education kan sanggo niyang panlungsod. Kan siyudad din Tabaco sa pahenot ni City Councilor Yub Onrubia kasunod ba? Ini, may kinaraman sa planong pag-convertir kan Tabaco South Central Elementary School pasiring sa integrated school. Sigon kay Consi Onrubia, suportado kay ini ang naon ang bita ng lakdang panganing makatamang sa luway-luway na pagbawas kan populasyon kan Tabaco National High School sa pagi nin pagtataonin mas haraning access sa high school education sa mga estudyante. Kasabay kay ini ang mas matanos na pagpaplano asin hararom na pag-adal, tanganing maasigurar na preparado ang iskulahan, salbado ang mga estudyante asin sufisyente, ang mga kaipuan na pasilidad asin pundo, tinawad do ni Konsi Onrubia na habo kaining magkriar, nin panibagong problema man tangpig babalong resolveran, ang presenteng pangangaipo,
1: si Bueno sa King.
0: Plano kan lokal na gobyerno kan siyudad din Tabaco sa pagikan City Environment and Natural Resources Office Centro na magbakal ning ikipahi para mas mabawasan ang pigtatapok na basura sa sanitary landfill kan siyudad. Ini ang pinagkonfirmar ni Centro Chief Mr. Reynold Martinez sa Kigkig sa pagsasabing target kaining gumamit ning teknolohiya tanganing mga basura. Ini sa paagi ng gasification na pinagagamit ng sa ibang nasyon na mas acceptable kumparado sa incinerator. Segon kay Martinez, sa kunyan, nasa pag-benchmark ini sa mga lugares na pinagsasabing nagagamit na kanaon ang bita ng ikipahi, tanganing adalan kung gurano ini ka-episyente. Tinawad do ni Martinez na ang pinaka-problema ngunyan bakusa na kan siyudad din Tabaco, kundi kan bilog na kabikulan iyo ang hospital waste. Kung kaya, maawot ka ining masabutan karon kung sa paagi kan gasification mariresolbiran ang posibilidad nin kontaminasyon kan mga basurang gikan sa mga hospitals, clinic sa kapalibutan asin rural, city health offices kan mga local government unit.
1: Si Bueno sa King.
0: Pigtratarda kan sanggunyang panlawigan kanalbay sa paagi kan Committee on Budget and Appropriation sa sarong ansarong ordinansa kan siyudad din Tabaco. Sa payanot ni 2nd District Board Member Attorney Melissa Abadesa Armidilla, pigtratar ang Tabaco City Ordinance No. 9-45 Series of 2026 na igwang titulong amending Section 18 Paragraph 4 of City Ordinance No. 016 Series of 2019 as amended by City Ordinance No. 8-004 Series 2022, thereby increasing the monthly honorarium of Barangay Nutrition Scholars BNS in the City of Tabaco. Kunsain, sa paagi kan pinag-amindara na ordinansa ang mga accredited na BNS sa siyudad ang maresibi ninanin bulanan ng honorarium na 2,500 pesos gikan sa 2,000 pesos na nagbuon pa kan taon 2022 na maninigo asin dapat sa naman dugangan dahilan sa ang mga barakalong ngunyan mantinido ang halangkaw na presyo dahilan sa epekto kan halangkaw na presyo kan mga produktong petrolyo apiktado pa nagon duman sa piyente.
1: Si Bueno King.
0: 33 minutos po ang alas 5 sa lado nasyonal. Ipinagapamidbid na ang 10 abogado being promotor asin katuwa House Prosecution Panel sa trial President sa mga abakatika ni Cabarlo iyo sila Attorney Marfort Fua, Attorney Erwin Matib, Attorney Justin Ann Lamarca, Attorney James Brian Ibrahim Ali sa Kapunan in Castillo, no? Iyo sira Attorney Lorna Kapunan, Attorney Sonia Margarita Castillo, Attorney Diana Melissa Singian, Attorney Lino Chris Kapunan, asin Attorney Betty Zamora Salig, iyo si Attorney Amando Virgil Ligotan.
1: Si Bueno sa King.
0: Taon-taon mga katindugon ang iba pa.
2: Perpetual Health Paramedical College, Subdivision Barangay Tagaas, Tabaco City, is now open for enrollment for first semester school year 2027. Courses offered for Tertiary Bachelor of Science in Hospitality, Bachelor of Science in Midwifery Elementary, for incoming college students requirements. Two pieces, 2x2 photo picture, white background, PSA birth certificate, grade 12 senior high school card or form 138, good moral character certificate, one long white folder. We also offer senior high school, introducing the three-term semester. For grade 11, implementing the new curtain and reduction of number of school hours and concentrated mode on assessment to and complete the old curriculum for school year 2026-2027. Bring the following requirements. Certificate of grade 10 card. Completion certificate. Two pieces photo picture. 2x2 white background. PSA birth certificate. Good moral certificate. One long white folder. Avail our scholarship for college. Tulong Dulong program. Course. DS the Anak. OWA scholarship. And test the score now and enjoy with financial assistance upon enrollment. Free no additional monthly fees charges. Free tester training of food and beverage. NC2. Which we recommend. Pride in providing exceptional experience and affordable tuition for our institute. Deal should like you. Test the scholarship for surveillance assessment. Batches soon available. Take this opportunity of hands-on of our one-stop state-of-the-art of hospitality management facilities for international and domestic cuisines, food and beverage services, bread and pastry production, front desk, and events management setup. HMOJT are assigned at Makati City and Tagaytay in five-star hotel and fine dining restaurant. Most midwifery graduates are hired overseas and gainfully hired at local health facilities. We are proud of some of our OJT assigned in Tagaytay are now hired by Mother Company Robinson's Hotel. Our HM graduates are now qualifying for cruise ships employment. See the world where your ambition begins. Visit and enroll now at Perpetual Health Paramedical College at Happy Home Subdivision, Tagas Tabas, and follow us on our Facebook page, Perpetual Health Paramedical College Official. Come and join us now, together with quality and competent teachers, and be an entrepreneur. Pwedeng magnegosyo, pwedeng magkolehyo. Perpetual Health Paramedical College. Call us at 0995-029-6472. Congratulations to our 2025 and 2026 100% successful midwifery board passers.
3: Pumapaypak na ba ang generator mo? Ah, nambibita air service ahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield. Nag-aayos din kami ng portable gasoline engines na malaking sale o piyasa. Mag-inquire na sa General Services si Mr. Ross sa Facebook page, Bumto Repair Services. Ang app ay matatagkamain ang inyong generator sa Zone Tima, Tabaco City. Pumapayong mga 7397679 Sir Jack, bumbi yung pakinindi ng nanungga. Kula ko dahil wala namang kawai, Mac. O, ibang yun sa glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at rin. Clinical whitens as early as 5 days. Parado ang kutis mo sa dullness at dryness. After

0: Nusa. Barata, barata, barata, barata, barata. June 12, 1898, sa Kawit, Cavite, mga katindugon. Kana ideklara ni General Emilio Aguinaldo ang soberenya kan Pilipinas gikan sa Espanya. Kunsain mga katindugon,
1: dawa pa harayo talagang dadayo.
0: Dai inipig reconocer kan Espanya buda kan Estados Unidos na naging rason kan gira sa tahaw kan Pilipinas asin Amerikano mga katindugon. Mala so Pilipinas na sakop na kan Pilipinas o kan Amerika matapos na ipabakal kan Spain. E siyempre si General Emilio Aguinaldo midbid na saru ining revolutionary mga katindugon asin leader kanda militar na iyo ang kainot-inoting naging presidente kan Pilipinas poon kan ideklarar an independensya kan June 12, 1898. Pero dati ang celebration niya to manong mani kana Philippine Independence July 4. Pero ito mga katindugon an independensya na pigtao sa tuya kan mga Amerikano. Alagad ibinalik po ini sa June 12. Kaya kada June 12 kan taon digdi po niya to pigrumdom an mga hirwe kan Pilipinas na talagang nagbuwiskan sa diring buhay magkaigwasan na kita nin katalingkasan. Pigtatawan man po niya to nin pagsaludar si mga buhay pa sa gungunyan na mga bitirano itong mga nakilaban sa giyera talaga. Pero siyempre dahil niya to piglininingawan itong mga ang satuyang mga forefathers, mga founding fathers na talagang maski maluya si sa indang mga armas pigpahiling ang isog nakipaglaban sa mga dayuhan para po sa satuyang independensya. And out pa man lugod na kita lalong-lalo na ang mga bagong henerasyon padagos na tingkila o tingkalagon ang mga kontribusyon mga katindugon kan mga heroin niya to. Bako sa naman tanganing magkaigwa kita ning katalangkasan kundi padagos mga katindugon na mangibabaw ang pagiging niya tong Filipino lalong-lalo na pagabot duman sa pag-uugali
2: si Bueno sa
0: ano tabi Manong John sa Peter Manong Reynold Martires. Oy marata marata marata. Siyempre sa mga sentro ngunyan kan mga local government unit iguanin mga simple pero makahulugan na mga celebration na unong po digdi sa ika 128 Independence Day kana sa tuyang nasyon. Kaya kung di gwapo kita nin panahon na mga iskulahan, mga empleyados kan gobyerno, makisumaro po kita as in maging modelo sa mga bagong henerasyon na maski puro paano day niya to piglilingawan ang pagbuwis nin buhay kan sa tuyang mga ninuno. Mahiling sana na kita tranquilo mga katindugon igwanin independensya. Bueno mga katindugon, mabalik po sa indong amigo kasabay si Manong Mani at yan na alasays sa K na K Crisel sa Kongreso pakalipas po kaini.
3: One Radio. You're listening to News FM.
4: Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine si Dr. M.

0: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness, hatid po sa atin ng Best Cafe, ha? Siyempre, apat na variants po yan na lahat ipinagmamalaki po natin, ha? Dagasahusay po nito bilang herbal na kape. Nandyan ang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan yung original blend po natin, ha? Na mahigit 12 taon na po na minamahal at nangunguna pa rin sa maraming probinsya sa ating bansa. Sa dami ng taong natulungan po nito ano, sa kanilang kondisyon. Ayon nga po sa survey ng mga malalaking award-giving bodies. Okay po, nandyan din syempre ang lalong pinatindi, lalong pinasarap, mas lalong pinarami ang sangkap na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Andyan din syempre, ha, hindi mawawala yung paborito ng mga mag-asawa, ha, yung paborito ng gustong may ekstrang gana, ekstrang init, ekstrang lakas, ekstrang stamina. Yan ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix, ha. At syempre para sa mga nagpapa-sexy at nagpapa-macho, nandyan ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Kanina eh, yung apat na yan, subok ang husay. At bilang patunay, napili yan ng Golden Globe Awards at ng National Customer's Choice Annual Awards, ha. Ang Best Cafe bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe with Herbal Mix.
2: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mula na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and Most Outstanding Organic Herbal Coffee Mix by the National Customer's Choice Annual Awards.
3: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kung Perigroup Shampoo.
4: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Mga ka-wellness, sa puntong ito, meron tayong texter, medyo maganda ano, yung kanyang katanungan, kumbaga napaka-interesting, bagaman maraming beses na natinalakay ko to. Ang sabi niya kasi, gaano raw ba kasama ang bad cholesterol sa katawan? Ano? Eh sa pangalan pa lang, bad na eh. Ibig sabihin, maraming bad things ang pwede pong idulot sa atin yan, okay? Alam nyo, yung bad cholesterol, ano, yung LDL or low density lipoprotein, delikado po yan na masyadong mataas ang level niyan sa ating katawan. Kasi pwede po yan na magdulot ng hard deposits sa ating mga arteries o yung mga dinadaanan ng ating dugo. Yung hard deposits na yun, yung tiyatawag na plaque, pwede po yan bumara sa mismong flow ng dugo, itid yung dadaanan ng ating mga dugo. So pag nagse-circulate ang dugo sa buong katawan, ha, malilimitahan ang dugo na makakaroon mga organs, lalo na po sa ating puso, sa ating pong utak, ano ho, maging yung nutrients at oxygen malilimitahan. Okay? Pag ganyan po mga ka-wellness na limitado na yung dugo na dumadaloy sa ating arteries, ano, pwedeng mauwi po yan sa heart attack kapag maging limited ang blood na nakakarating sa ating puso, ha? At pag sa ating utak, limited po ang blood, limited ang oxygen, pwedeng mauwi po yan sa stroke na nakamamatay, mga ka-wellness, ha? Ang totoo niyan, pag ikaw mataas ang bad cholesterol mo, makakaranas ka paminsan-minsan ng pagsakit ng iyong dibdib, ano? Mga ka-wellness, okay? Pati yung pamamanhid ng iba't ibang bahagi ng katawan, minsan sa legs, minsan sa mga kamay, kasi nga po limitado na yung dugo na nakakarating sa inyong mga organs at sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kaya hindi maganda na yan po ay dumating.

0: dumadami, lumalago, tumataas ang level sa katawan ng bad cholesterol or ng LDL. Okay? Ano ba ang pinagmumulan po niyan? Saan nakukuha yung pagtaas ng bad cholesterol, mga ka-wellness? Ha? Ipaglilingkod ko po yan sa aking pagbabalik. Pero bago yan, nais ko pong ipaalala sa inyo na isang malaking tulong para gumanda ang blood flow, ang circulation sa katawan, ay ang pagmamasahe. So magpamasahe po tayo, lalo na kung ang gamit natin ay Qsai Massage Oil. Ihaplas sa buong katawan, sa mga paa at binti, kamay at braso, ano, makakatulong yan para imbis na limitado ang blood flow, maging maganda ang circulation ng dugo sa katawan, maiwasan yung negatibong epekto ng bad cholesterol, ha? Qsai Massage Oil.
1: Bilang isang impli-

0: patunay na talaga ng mahusay ang Q-Sai.
1: Q-Sai Massage Oil, mayamas natas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Sai Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Ikaw ba ay sakitin?
3: Malamang, ikaw ay may mineral deficiency.
2: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
4: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
5: Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating programa. Mga ka-wellness, ano, ang ilan sa mga common sources ng bad cholesterol? Siyempre, yung kinakain po natin tsaka iniinom. Lalo na kung halimbawa kumakain tayo ng mga matatabang pagkain. Yung masyadong matatabang baboy, ano po, yung taba ng baka, mga ka-wellness, okay? Tsaka yung mga processed meats gaya ng bacons, sausages, burgers at marami pang iba. Okay? Yan sa mga pangunahing pinagmumulan ng pagtaas ng bad cholesterol o ng LDL sa ating katawan. Ha? At syempre, nandyan din po yung mga masyadong makeso, yung mga regular cheese, dapat dahan-dahan po dyan, masyadong makrim ano, ng mga pagkain. Ha? Ingat din po at maging mapili sa mantikang gagamitin. Siyempre, yung common na mantika, yung coconut oil, asahan natin talaga na pwedeng magdulot yan ng pagtaas ng bad cholesterol. Yung olive oil, okay na okay, bagamal mga ka-wellness. Ha? Okay? Pati yung mga baked goods, tsaka mga sweets, dahan-dahan dapat yan kasi matinding source din po yan ng bad cholesterol. Halimbawa, yung mga cookies, yung mga cakes, yung mga pastries, maging yung mga donuts, kasama syempre dyan yung mga maasukal na inumin at mga pagkain, mga ka-wellness. Ha? At syempre, yung mga pagkain po sa mga fast food, maging yung mga instant foods, yung mga dilata, dapat iwas-iwas po dyan. Ha? Maging sa french fries, control-control, maging sa mga hot dogs, mas okay po. So dapat maging maingat po tayo sa ating mga kinakain. Mga binanggit ko, dapat po iwas-iwas po doon. Ha? Sa kabilang banda, napakalaking tulong ng ating pong kakainin ano po, ay mga at gulay, mga pagkaing mayaman sa soluble fiber. At speaking of prutas at gulay, napakalaking tulong dyan ng Best Juice Brand 10-in-1+1. Kaya kung mag-juice ka at ang buong pamilya mo, mag-best juice ka na. Ang isang sachet po nito, litro pack na, 28 pesos lang ha, pang buong pamilya na kasi 5-6 na baso na ang iyong matitimpla. Napakalaking tulong pa, lalo na sa mga taong mahirap pakainin po ng prutas at gulay. Ha? Ang Best Juice Brand 10-in-1+1 na Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas.
6: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
7: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift to work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice.

0: During break time upang kumain, best juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng best juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
2: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
3: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
4: Kilabot ng mga dalaga
3: dahil sa ERA.
5: At sinong kalabot, Fesh? Hindi ako.
6: Makidistro.
5: Parang walat.
7: At parang batang-bata
5: dahil sa ERA.
8: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
1: ERA 3 enriched with arginine and blue ingredients. Siguro lalo kang pumuti. Kuminis at gumanda.
9: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvin na. Palagyos ang ganda. Dahil sa ERA.
1: ERA One Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
10: Alright, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. And speaking of bad cholesterol, alam nyo ang isang magandang pangontra po dyan ay mainit at masarap na tsaa. Siyempre, nandyan ang Dr. M's Amazing Tea. Dahil po ang mga sangkap nito na luya, turmeric at stevia, tulong para gumanda ang blood circulation, tulong para matunaw ang ekstrang taba, ang barol sa katawan. Kaya dapat kung magtsatsaa ka, dapat Dr. M's Amazing Tea. Napili po ito ng Guards bilang the most trusted brand o pinagaang tatak pagdating sa herbal na tsaa. Ha? Dr. M's Amazing Tea, mga ka-wellness.
11: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
12: Dr. M's
11: Amazing Tea. With the fattiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
12: Dr. M's Amazing Tea.
11: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and healthy weird cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
12: Ang Dr. M's Amazing Tea.
11: Healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
13: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang ERA Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at mata pa ang itsura ko. Ako nga po pala si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng ERA Charcoal Soap.
14: ERA Charcoal Soap detoxify, cleanse, lightening, enrich with charcoal, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
10: Okay, mga ka-wellness, sa susunod na programa ko, ituturo ko po sa inyo ang mga tips, karagdagang kaalaman para po kung sakaling mataas na ang bad cholesterol mo sa katawan, matulungan kang maibabayan, ma-regulate at maiwasan ang mga nakamamatay at delikadong karamdaman tulad at stroke. Mga kaya abangan nyo po yung susunod kong programa. Maraming salamat po at buhay sa ating lahat.
15: Maraming sa inyong pangalan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happy.
16: Kasaysayan, ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Bunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino.
17: Mabuhay ang Pilipinas!
16: Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Tabaco City, One Radio 91.3 News FM. Tindubon sa araw ng kalayaan at magpakita.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center.

0: sasakyan, ang 62 Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, 626 Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Dorador sa 6268 Paint. Available ang iba't ibang klase tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and paint. At kung gusaktong kuha kami ng pintura, kaya kung pintura, quality at tamang timpla, 626 Center. 6268 Paint Center. Located at Santo Cristo, Matibay. Makulay at edad na 6268 na.
1: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng sugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Kumpleto at wastong medikal na serbisyo sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, analysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, CG. Medical services meron din tulad ng flu, pneumonia, Hepatitis C, pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for a bigay ni checkups, at fertility checkups. But waiter, dahil naka-50% kanilang electrotherapy treatment sa diabetes, stroke patients, may chronic arthritis, AD, depression, PCOS, myomas, nakakatulong ito para sa brain function, anti-aging, pampalinaw, pangirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements sa psych evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa JR Building, Barangay Bombon, sa taas Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30. Queen Mall Clinic and Laboratory. With precision, treat with...
2: Kung ka mo nagahdad na sala set, dining set, frame, as in iba pang first sa Indonges o kaya best town and center, San Antonio, Tabaco City, yaon sa nasa... Enter also accepts customized furniture and solid wood and Boyan Furniture. That's San Antonio na sa 0917-33987 0908-97958 for details.
3: Heto ang mga pataling bata na ang manok ni Osang ay so...
4: Ako po si Anam Pinong, nakakagudag ng loto. Masiram manok ni Osang niyaw niyong utam, utam! Nagkaupon ako, manok ni kami ni Abu. Akipit ka sa ilabo dito ko ang manok ni Osa. Masam talaga ang ni Osa. Kamiya!
3: Bata, enjoy your manok ni Osang fried chicken. Siram.
5: Ah! Kay na! Kale sa Kongreso. Crisel sa Kongreso. Programang Maserbing Tulay kan Primer Distrito Canalbay. Para sa mga impormasyong masasay na programang Pasyong May Pawo. Programang Atongon Congresswoman Buhan na Madaldas sa 91.3 MDM.

utos na makuan na aga sa sayo katindugon. Welcome na naman ang presentasyon kan programang K na K sa Kongreso. Sarong programang tuyong pinagdisenyo para sa mga taga Preto Canalbay sa masas na Sir Puso. Kaya magpartisipar, sumabay, K na K, Crisel sa Kongreso. Alas 7 nin pagkaaga, kada aldaw na Biyernes, Digdis 1.3 News at tugo na. Sa pangaran, ani, syempre, ang sa tuyang regular digdi sa programa, si First District Congresswoman Crisel Buna. Ini po ang sendong amigo sa radyo. Ang mga waan ninti mga tagaw, mga taga Santo Domingo, Bakakay, malilipot, syempre digdi sa syudad na pagkamot, syudbako, taan sa tuyo mga lokal na gobernantes, mga alkalde, bisi mga kaos, mga barangay officials, punong barangay, mga kagawad, sangguni ang kabataan, mga barangay tanon, syempre ang mga mahigos na barangay health workers, apagawad.

Kamus kita mga katindugon? Mata na asin uya, nagpapainit na kan sa dos. Nagiinomon kan best kapi green 6 in 1. Healthy ka na sick. Kumusta man ang yaon dyan ngunyan sa indang mga sipyo? Sa mga lugar kung sa indigan seremonya sa ika-128 Independence Day ang Pilipinas, manong dan bitara. Ha? Ano nagkakasiributan? Ngunya na naganaw. 30 buok na nyug. Ano nga yan gagat? Mga lubi-lubi. Hindi ang mga katindugon sa naging sakripikan sa tuyang mga founding tangani na an sa tuyang nasyon makatalingkas sa pananakop kan mga dayuhan lalong-lalo na sa Espanya. 333 na taon indugon kitang kahit kan Spain at so Amerika. Gusto man kan Amerika, siyempre sindaman ang masunod. Pero sa panahon kay to ni Emilio Aguinaldo, pinahit kay ni nagdeklarar ini ki Philippine Independence Day sa Kawit, Cavite, June 12, 1898 mga katindugon. Yeah? Pero dai nagustuhan kan mga Amerikano, buda ka na Espanya na nagresulta takan panahon na ito mga katindugon, pirdi na kuta na manong mani sa Espanya. Tabako maninda masyadong atuom ang terrain kan Pilipinas. Mapipirdi sa nakunta na sindakana mga Filipino na ang armas mga katimbat. Ano lamang tayaon sa mga Amerikano. Abo man mapasubgan sa mga kuyan, Espanyol, duman sinda nagsurrender. Nagbayad sinda mga katindugon sa mga Amerikano. Di, sa mga Amerikano ngunyan, sa indama na piga, bubusol na. Kontrolado na ninda ang Pilipinas kan panahon na ito. Kaya kan manin independensya si General Emilio Aguinaldo na pigratipikar man kan malulos Congress mga katindugon, ada ipigrekonoser. Kaya nagresulta duman sa gira sa tahaw kan mga Filipino asin Amerikano. Pero dahil nga ni mga katindugon ta an sa tuyang mga armas, mga minasbad, mga kumbaga sa ano, dikupsit sa naman na badil, so mga narigulta sa naduman sa mga kalaban, kaya day man kita tuminagal. Pero, pahit pakuta na kita. Malaso sa tuyang hirwidig di sa Albay, the last general to surrender. Uyugun moan. An sa tuyang general na si General Simeon Ola, iyan ang pigrekonosir. Pero haloy na panahon na si Malbar ang pigiisip o nasa isip kan mga Pilipino na yung pinaka-ultimong general na nagsurrender. Lately, napag-araman na si General Simeon Ula palan ang pinaka-ultimong general na nagsurrender sa mga Amerikano. Sabi ni Duming Pani sa mga katindugon kan masurrender na so si General Simeon Ula ali sa kabubuldan kan ginubatan. Sinabat mo niyan kan mga opisyal kan Amerikano dyan sa pinakahalabang tulay, dyan sa may ginubatan baga, may halabaon dyan na tulay bago magabot sa Ligao City. Sinabat dyan kan mga opisyal na militar kan mga Amerikano, diyo mantang nagahalat duman. Sabi ni Duming Panisa. So saro ngayang opisyal kan Amerikano, mga katindugon, inamutan ki pagkurados, manong mane? Di siyempre dahil mang kinugar, niya tamang tama, alabaon bagang tulay, may salog. Di buminaba duman,

0: dinarakan, dinaidkan sarong Pilipino.
1: Iyo.
0: Puma. Ha? Pumina, kuyan sunduman. Puk, pinakupsit, nagpakupsit sa Amerikanong opisyal. Nga, day man makakababa duman sa salog mga katindugon. Kuminuwa kidahon. Madalingon yan sa abin ni Wani. Kan opisyal, kan Amerikano, matapos na magpakupsit, madali nang gadsudahon kan kala langatong mga katindugon. Magatul sa opisyal kan Amerikano na nagahalat sa pagsurinder ni General Simeon Ula. Nakasuriyaw sa mga katindugon. Nagmuda sa Amerikano. Gadim Filipino. Even limbs are insurrect. Nakamuda sa opisyal kan Amerikano na inabutan yung magkurados mga katindugon sa irarong gantulay na halabaonaan. Di man nakababa duman sa salog na makusog. Makakwa, makarap singyan gidahon. Dahon kilangatong. Maagatul ang sulo. O opisyal, nakasuriyaw gading Pilipino. Even limbs are insurrect. Kidding aside mga katindugon, ang sakripisyo kan sa tuyang mga ninuno sa panahon na labi-labing kapigaduhan ang sinaparnyato sa pang-aabuso kan mga dayuhan. Ah, tama sa naman na day niya to paglingawan. Ah, ang sa indang mga pagdusay nin buhay, mga panahon na talagang ipinahiling ninda na ang tunay na mga Filipino nakikipaglaban mga katindugon lalong-lalo na sa pang-aabuso. Kayto mga dayuhan, ang sa tuyang piglalabanan, ang piglalabanan kan sa tuyang mga ninuno, mga dayuhan, mga katindugon, na talagang piguwaran kita, nindiretso, na maging librido sa gusto niya itong giribuhon. Ngunyan, ang nakaburumundo sa to, mga kaiwal niya to, ang mga kalaban niya to, na dapat, depo niya to, pagbunduhan, na kundi na ron, ang mga Pilipinong mahabon.
2: Si Bueno.
0: Ang mga nasa gobyerno mga katindugon na iyo ang nagpapasakit, tanganing mamantinir, nadakul na mga Filipino ang nagtitios. Ini ang mga insurrecto mga katindugon na pigaapod pa mga unurang. Ikinaban. Kaya ang sa tuyang kongresista, pusog ang tindog na dapat sutunay na anti-dynasty law ang sa tuyang ipasar. Na dapat kung sa pamilya na gustong mag-serbi sa rusa na, iyo ang tunay na anti-dynasty. Bako na ang anti-dynasty tapig tutugutan taman giraray na ang magkakafamilya pwedeng sabay na mag-serbi bilang gobernador, bilang alkalde, bilang mga katindugon, representante o pwede panganing senador. Ayo, yaon man giraray ang posibilidad na kontrol lalong-lalo na sa sarong probinsya. Ta, digdibaga sa satuya, madali unsa naman mag-transfer. Kung ikaw mapirak maparoy, mga katindugon, mabakal kang unyan ki propriedad sa primer distrito, sa segundo distrito, sa tercer distrito. Pag natapos mo na ang termino sa primer distrito, pasiling ka sa segundo distrito. Pagkatapos naman doon, pwedeng sa tercer distrito. Ta gusto mo nga ni na ma-midbidan, na ikan urag-uragon. Pero ka nakalis na 2025, binirirde. Araw rin doon. Sa inpig kukunyan, pig kukonsiderar, sisay ang mga responsable na naging rason kunya taan mga ining mga makusog nagkapirir ni ining mga bagong henerasyon, ining mga hobinis niya to, kaya out pa man lugod na magpanagos na nasa puso kan mga hobinis na kaputan ang tindog kan sa tuyang mga ninuno na kapag kaigwanin mga nag-aabuso.
1: na kapag ka iguanin mga sumbikalan sa gobyerno, labanan mga katindugon, as in dapat pawaraon sa serbisyo. Yang Condolence pa lang, condolences sa pamilya ni News Director Edison Bordeos. Nagpaaram sa ibabaw kang kinabanan sa iyang padabang ama. Ano so pangaran tabi mano? Kala aday pa. The our prayers and condolences to the bereaved family, mga katindugo. Narumduman ko na naman si Duming Panisa. Boy! Sa inka nga ni sarap po asawa po wapo. Tandaan mo boy, I must die so that others may live. Kaya nakul mo na kung naaw ko doon duman kay Duming. Nagre-report ako duman alas 4 pa sa na nagpaparagpadag na si Duming Panisa kayo. Sa DCRC ikiraman boy boy. Malaw ka boy, malaw ka boy. Bakery one, bakery to, bakery ni Toning Bitito. I must die so that others may live. Ha? Iyon mga pahet. Di iyo, mga katindugon. Saro sa mga gusto niya to na makuha sa tuwing may gos, as in talagang nakafocus na representante digdi sa Premier Distrito kay Congresswoman Crisel Borsin Lagman, siyempre, ang sa iyang mensahe, ngunya na ika, nagsisilibrar kita kan ika-128 Independence Day. And then, gusto niya tong aramon kung sisay ini si Attorney Mildred Opley na sarukman sa mga nagbubusol para duman sa iyang ipinag-file na bill 8906 na smoke free vape free environment tal bill ya di masabutan niya to tagari adakul talaga mga katindugon ang nagtataoning suporta na maging sarungli ang naunang bitan ng lakdang. Siyempre, sabot niya to na talagang maraot ang epekto kan paninigarilyo. Lalong-lalo na itong alternatibo ko ta ng tig-introducer na tangani ngayang mabawasan ang paggamit kan sigarilyo, vape ang gamiton. So, sabot niya to nangunyan base sa mga datos na pigpapaluwas kan World Health Organization, as in iba pa na mga nag-ibonin pag-aadal, talagang dahil manin pagkaiba sa sigarilyo ining vape mga katindugon. So, sa load and rason kung yata nahiling niya to dakong nagmamawot na protihiran ang kapalibutan ang mga komunidad, lalong-lalo na ang mga kaakian ang mga hobiness laban po digdi sa posibleng maraot na epekto sa mga sasalud kan mga kaakian particularmente ining asukan sigarilyo asinggikan sa vape. Kaya mahiling po niya to sa mga updates kan sa tuyang kongresista na talagang mas nagihiwas suportang nakukuha ka ini. Kaya kita nagtutubod na magigiining sarungli mga siyempre, kumustaan sa iyong mga aktibidad digdi sa pre-canal ba? Na karises nun yan ang kuya na no, kongreso. Mabalik yata sinda sa Hulyo na State of the Nation address na kang presidente sa PIT sa no arin ito, 27 kanbula na Hulyo. Manong mani, birnes, ano yan, Lunes? Anong kuyan aldaw ang July 27 manong mani. Ta iyo yan ang kuyan estate zona ni presidente mga katindugon State of the Nation address July 27 anong aldaw yan Lunes mga katindugon. So

0: Siyempre, Gabusman, nagmamaot na madangog. Laog kan State of the Nation address kan Presidente and then mga miembros kan Kamara Maha, as in Kamara Alta, sinda an enot na yaunduman kung sain idideliver kan Presidente an State of the Nation address. Kung kanakalis na 2025, nadangog niya to itong panaramo na mahiya naman kayo, sabi ko nga ni si Mr. President, dapat ang sinabi niya, mahiya naman tayo. Iyo, nyata ngayon binta, tigpaparain sister mo na dapat mahiya, bako, mahiya naman kayo, kundi mahiya naman tayo kasi command responsibility. Iyo, so maaraman niya to. Siyempre, kung makakunikit na sa satuyang kongresis na maaraman niya to at sa indang preparasyon, nagakimat-kimat. Ay, si tibaad ko na
1: at lahat tayo nitong lito
0: naging busy na pagalso sa tuyang kuyan, kongresis na 34 minutos na makalipas po ang alas 6. Iguanin mga proyekto digdi sa Premier Distrito na iguanan in budget. Na kung maiimplementar ko ta itong mga tema, lalong-lalo na sa water system ka nagkapirang mga lugares, maski puro pa, no? Kakulusyon. Halimbawa, sa Banuaan kan Santo Domingo, mga katindugo na kanakalihis na aldaw ang mga nag sa gripo manong mani chocolate. Chocolate mga katindugon ang nagluwas duman sa gripo kan water system kan Santo Domingo. Di kuta na kon an proyekto na pigalukar kan sa tuyang kongresista para sa water system kan Banuaan, napu na nalamang di mahiling kan mga taga Santo Domingo na ada inagan sa tuyang representante. 50 milyones mga katindugon ang para sa water system na pig-alokar kan sa tuyang kongresista ngunya na taon 2026. Kaya imposible na kun ini ipatrabaho dahil matawaning solusyon ang problema sa water system kan Santo Domingo Albay, mga katindugon. Kaya, 50 million pesos para sa construction of Santo Domingo water system, Santo Domingo Albay. Ang problema sa gas na ini, dahil mga katindugon nagkakaigwaning procurement process and Department of Public Works and Highways. Tamala, dahil pa man po sinda, nagpapaluwas kan presyuhan kan mga hardware materials, lalong-lalo na simento, kabilyak, iba pa. Iyo yan ang pigahalat. Kan gabos na mga lokal na gobyerno sa bilog na Pilipinas, lalong-lalo na digdi sa Premier Distrito. Ta imagine, ang pondo na pigalukar, pwede mo sana iyan na konsumuhon sundo December 31, 2026. I just do not know, mga katindugon, because of the controversies, pwedeng i-consider na ini, makan continuing kuyan allocation, mga katindugon. Pero, sayang, dahil ang taiguan na kipundo, napaprakasar ang procurement, di apiktado man si kanlokal na gobyerno. So yan mga katindugon sa Banuaan kan Santo Domingo. Sa Banuaan kan Bakakay, iguang problema sa tubig. Eya? Pero, an iguaning allocation, base digdi sa sakuyang nababasa, mga kan, an bunga, bunga baka katindugon, pero ngayabuin an alokasyon para sa water system.

system, rehabilitation and improvement kan Bunga Water System 15,847,000 mga katindugon. O di, kita nagtutubod na kung iniman magamit na ang bilog na Bunga, magiging marayrahay ang serbisyo kan sa indang water system. Bakungon yan na paano lamang gari siya na baga nagtatagdo, makusog pa ang ihikan aki o ang ibang ani daing tubig. Pero sa Bunga, mga katindugon, igwa dyan ki reservoir and baka kay water system. Pero nagangala na paano ito na si kabilugan kan Bunga Lugod igwanin mga lugaris na daining supply ng tubig. So sa paagi ka ining alokasyon na ini na 15.847 million, sigurado kita mga katindugo na maaariglar na ang problema sa supply kan mali dyan sa lugar. Ini po ang mga nagkapira sana sa mga igwanin pundong milyones na pigingungwakan sa tuyang kongresista na maisabay sa General Appropriations Act ngunya na 2026. Apoy rapakaiyan si mga multipurpose building, itong mga covered court na convertible to evacuation center, mga katindugon. Dakol, digdi sa Premier Distrito kaiyan na naigwaning alokasyon. Kaya, dakulang namumundo sa pangyayaring ini na sagkod sa mga oras na ini sa ibong kan sabot man kan gobyerno, sabot mga katindugon kan administrasyon na kapag ka magpapadagos an arog ka ining sitwasyon, dakul an perwisyo na pwedeng saparon, darahon sa mga komunidad. And at the same time, padagos mga katindugon, nagkukulang nin oportunidad sa empleyo kan mga pigadong Pilipino. Imagine that, mga katindugon, igwanin budget. Ang problema ngayon, boy, nakasabay na sa malita yan. O, day man po, ta 2026 ini. So, 2025, ito nakasabay sa malita. 2025 ang nagulpi sa malita, manong mani. Iba-ibang pandukan malita ang yaon duman. Ang iba ugaring na malita, maritis na ang pahit. Eya ba anak kita? O halimbawa ngaya, digdi sa Banwakay, 159,548 million ang allocation sa gabos ng mga proyekto, mga katindugon, no? Na 10.290 milyones para sa Sula Bridge, Santo Domingo, Buhatan, Cagraray Circumferential Road, inisumanga pag-agrarize circumferential road.

antes matapos ang bulan na Hunyo, na autorisadong presyuhan kan mga hardware materials ang sa tuyang gobyerno, ang Department of Highways. Tayo yun ang rason kung yata tayo nakakapag-proceed mga katindugon sa procurement para digdi sa mga naunambitan niya itong proyekto. Proyekto na na-identifikar dahilan mga katindugon sa konsultasyon. Nag-agi na sa Regional Development Council. Kaya nga ni, na-endorsar as in na-i-considerar kan sa tuyang presidente na maisamay. Duman po mga katindugon sa National Expenditure Program or NEP para sa taon 2026, and luckily it was included already General Appropriations Act of 2026. Pero an maraot day man nagagamit. Kaya an sabi ni Paitume, doon ako nalungkot. 44 minutos na makalipas po ang alas 6. Maray na good morning muna kay Aliping sa gigilid. Shout out mo man po ang mga katindugon na sa Rabos Pido Balunso, as in ang sa iyang mahal na esposa na si Ni Balunso Carosales, na pirmiman po nakatutok sa programa mo. Sa inining Balunso Rosales Itereta, agian ko lang. Diyan sa Manilipot. Sige, good morning po sa Sendo. Kay Sinaida Rivero Salazar Sanyosa, Christian Masinas, Perla Bindal, Shirley Sabilla Biler, kumusta? Ang mga taga Santa Teresa? Ayos man ngayon buwin. Naglilipot na ang panahon. Pagbanggi. Siyempre, nag-uuran-uran na sa palibot. Pero iyo yan ang sa tuyang andaman. Lalong-lalo na kan mga lokal na gobyerno na iyan sinyal na tangani na si mga sulat dapat na kuyan, linigan. Si mga barado dapat na atindiran. Kay Madam Ason Binamira Birmas, kay Boy Inlar, Tio Boy, kumusta? Buda Tia Pilar, ayos man ngayon boy, tindugon pa man. Kay Sonia Safresa, Rhea Breeze, kay Ma'am Grace na Breeze, bagay yun sa kuya tabi Ma'am Breeze, oh. Kay Romnick Binaos Barbero Tibi, Flusser Agravante, maray na aga. Kay Kalyeha June, pa-shoutout sa mga taga-hunok. Si Manong Kuyan, Tuya Labay, na perming na sa to, ang katindog. Kumusta na lang ang mga taga-kuyan, panarayon? Sabi ni Tita Ping, dahil magparapakisaw-saw sa problema kanima. Mas maray man baga na medyo nagtataga. Ha? Pitik-pitik. Ha? Diyan sa mga pagtarain na harungan o ha. Kay Crisanta Bile, happy first wedding anniversary kay Rado and Ma'am Clarissa Busito. Ngunyan po, o di singi. Kay Manong Radintison sa mga taga-sugod, maray na aga po sa sendo. Kumusta ka mo, mga madam, mga sir? Aman so, opening. Ayos man nga niya. Di natapos si mga activities na ipinagtalaan kan mga orientation digdi, orientation doman. Orientation sa mga para regulate eskwelahan, and then familiarization kan mga polisiya. Siyempre, sa ultimong aldaw kasuod ma, para man sa mga magurang. And pasalamatan niya to ang mga magurang na aktibuhon man na nagpapartisipar. Ang rason kanibang mga magurang kunyata taday nag-atinder sa araw kaya na paapod, lalong-lalo na kung first is meeting, harabo

na maging opisyal? Paano? Paano ba ni? Para mo na maging opisyal, lalong-lalo na kan homeroom PTA. Para mo maging opisyal, kaya ang kadaklan, mga katindog, kundi nag-atindir, ang nangyayari, kada taon na sa nang eleksyon, pitindugo, o ano sa nang ngayon, eh? O ikan na sa nang ngayon? Ano daw ngayon kung sa barangay, tururuan na sana, o ikan na sa tabi ang kapitan mo ng unyano, after 4 years, o ikan naman, dahil kitang, tanganin dahil kitang iriwal, dahil panggasto, iya, panakunan, kanta, 1980 ano ba yan? 80 hindi nay ano ba nagkandidato kulan sa na 1989 garo ito padarakulan sa naman ng manikibo to so dahil man kikapitan oh, nagkandidato ako to pandusi ako ng oh pampito na gano kaya ito manong mani ayos na siguro ang na luto kong pansdugon, mga tulong bulto, sa kawaan parangit, o paransitan sa na, eh, si mga naka, ang daipin, ha? Eh, kinaman, doon ako na pirde, ako mga kaswapon, tururuan na sana sa magiging itsmiti yata ng iyo, ha? Magayon ko ta na, kung araw ka iyan, ha? Sa barangay, ururun na magpaparamilya, namo na ngunyan, na, o ikanaman ang masunod, tapaman ini probado na nagserbi o ini namo na ikaan masunod bay nangayabuin pangaran pahit mo ma buhay sa paagikan sa tuya mga pangaturugan ko ta na ade takon pwede ba sana mangyari ang mga pangaturugan na karahayan mas maray gayod kumusta tabi pa ding hog na bawi ninduso hinabas pa lang. Salamat sa malilipot PNP muda sa Tabaco City PNP. Nadakop nindo lang numero unong para ba mapalibot. Dahil nindo aram na ang mga agong itipon, mga tablet, mga yaning jeans, ang mga yan ang mga mahalon. Dapat tatakaan kung na malocate kung hinabas sa emo. Kaya nalocate mga katindugon so hinabas dyan sa harong ni Pading Hope na bili. Di sige. Kongrat. Arus kan PNP. Aktibo. Nag-responde. Tangani na madakupan mga sumbikanan. Di. Anong nangyari sa Indo Alikot na? Pinalsukan man Indo ako nin ilaw. Nailing nindong nagigibo kitang barita. Pagka nagmatako manong mani. Alas alauna tainta. Nakagibo pa sana akong barita na saro. Alauna 34, nagpalsok na. Sundo sa nagpasiling ako ni Diday ng inaw kinaban. Maringanit na igwa pa ning lodso sa kuyang data. Takong day ng data ito, bako di ako nakagibo kinaban. Ayun ba, dyan sa Mabini Street kan, barangay. Yata bandaw ang tapirnima na nakakasabay sa remisa. Pero may kaming nabubulakan aliko pag-abot duman sa papalsok. Dahil man ngayon po yun talagang Pini Street ka nalilipot albay. Ta, may ilaw sa luwas sa main kuyan, sa main highway. Pero dyan sa muya, palaog, daing ilaw. Terrible ang kinaban. Marisa na nga, ito ay gwapo kita ninsanit na mini nung money. Sa paagi ka ito, nagkakalma man ang init kan lawas na itutok mo sana sa pandok mo, ina. Pero dahil dapat naarog kaan, mga katindogon. Salamat sa 29 live viewers po kan Kigkig, o kan Kigkig, kan K na K, kay Claudilin, Claudilin, Buena Flor, always listening from Malulos, Malinaw. Sa mga taga Malulos, maray na aga Malulos Convention or Congress kay itong panahon na ito. Kay Laboy Velasco, kumusta ka Manong Laboy? Bunan sa imong partner si Madam Chona. Preparado na si Manong John sa Peter na kuya na mapakasal na.

0: bunto nga ani sir, 16 na oras na rin kurinti na iling na anindo. Ah, kumusta sa pring? Ah, yung tiba sa kuyan, kumbaga sa ano, quick response team kan Albay Electric Cooperative. Yugun mo an sa bunto, 16 oras nang daing kurinti. Ah, da plus nindo kayan puwerte. Mabuyo man kamong ah, kuning kaso mangiturog, mabuyo man kamong magimata, an parong nindo sintunan. Kita ban ka ngayon buidong lapangan ka. Bueno mga katindogon, depo nyo ato na kontakan sa tunyang agriba si First District Congresswoman Criselda. Ay dapat pala ni napunan na iyo ang nagiging representante kan sa tuyang congressist na sa mga disdigdi sa to kada best bako po siya available ta kun igwaning importante nga commitment mga kanga previous commitment kan sa tuyang congressist. Sabaga ay problema kun kay igwaning niya na Biyernes independent at na Lunes hingwaon po niya to na ibugtak siya sa ere tangani na makanya. So giraray, happy Independence Day po sa Satuya Gabos. Out po malugod na Gabos kita. Nag-a-appreciar, nagtataonin pagsaludar sa mga naging parte kana Satuyang Independensya at Satuyang mga hirwe na nagdusay kan sa indang buhay. Kay guwasan na po kita nin katalingka. Kalayaan, kinabukasan, kasaysayan, freedom, future history. Yan po ang tema po sa ikasyentong Philippine Independence Day. So siguro, ngunya na pagkaga, yaon na si sa tuyang mga opisyalis kan banwa, nagtitiri po na mga katindugon sa Munin City Terrace para po sa enoting ceremony and then diit na mga isa. Then red laying mga katindugon sa bantayog ng kadgitingan. Parang money! The rest of the day, be with your family always. So much man kay Boss Ronald and Engineer Susan Burse. Sa mga sponsors kan kikig sa DNL Bakery kay Madam Gina Nang. Sa Barsagay, Ati Met Barsagan Edition Inting Ben Saloon. Malilipot, Kulisiya, Madam Girlie Meya. Kay Sir Nard. Ang bing kay sin sa mga unistong crew kan Adam Lack Laundry Shop. Good! Much man, mga katindugon sa Tabaco Color Mix Paint Center. Kay Bosnes Madam Ga. Kay Tabaco City Councilor Ride Burse. Tun kagawad sa pag-as. Enjoy the rest of the day. Be with your family and bless. Ako po si Buatin Dugun pa.
1: Ang kalayaan ay hinsaysayan. Ito ang ating pagkakaila sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Bunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino.
2: Mabuhay ang Pilipinas!
1: Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Tabaco City. One Radio 91.3 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailan.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
5: Hay nako, ang sinisip talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging Lidas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
6: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
8: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan pa lang digdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio.
9: One Radio. Tindugo na. Tindugo na.

0: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
2: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Bunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Tabaco City. One Radio 91.3 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.
3: Indugon.